0: kara kana ya yaba tare da godiya wa gwamna Bala Abdulkadir Muhammad bisa dama da ya bashi sannan ya yi alƙawarin cewa idan aka zabe shi a matsayin shugaban karamar hukumar zai yi aiki da zai yaba na cigaban al'umma sakamakon ajiye aikin na shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ya sanya shugaban majalisar ya bayyana cewa sun samu takarda daga jami'ar APM ta jihar Bauchi cewa an zabi Awal Hassan daga masabar Shira a matsayin sabon shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta jihar Bauchi yayin da majalisar ta amince da hakan ba tare da bata lokaci ba sauran membobin majalisar sun yaba wa abokin aikin nasu mai tafiya dangane da hakurinsa jajircewa da aqida yayin da yake majalisar sun kuma yi masa fatan samun nasara a zaben kananan hukumomi da za a gudanar a jihar Bauchi kana sun buƙaci sabon shugaban masu rinjayen da ya dora daga kyawawan ayyuka da wanda ya gada ya fara a jawabinsa na amincewa da mukamin Awal Hassan yayi godiya ga Allah madaukakin sarki kana ya gode wa gwamna da masu ruwa da tsaki da suka zabe shi a matsayin sabon shugaban masu rinjaye na majalisar dokoki ta jihar Bauchi ka guje ma aikata waɗansu munanan ayyuka ta bangaren shiga harkar siyasa hakan kuwa na iya zubar ma da mutuncinka da na iyalanka waɗannan labarai suna zuwa ma ne kai tsaye daga nan gidan rediyon Bauchi babban jojin jihar Rabi Talatu Umar ta yi kira ga kotunan korafe-korafen zabe na kananan hukumomi kotunan ɗaukaka ƙara da kotunan tafi da gidanka da su gudanar da ayyukansu bisa tsarin doka da oda mai shari'a Rabi Talatu Umar ta yi wannan kira ne lokacin da take kaddamar da membobin kotunan sauraron korafe-korafen zabe da ya gudana a farfajiyar babban kotun jiha a nan Bauchi yayin da take taya su murna mai shari'a ta ce naɗin nasu ya biyo bayan cancantan su ne kokari da jajircewa wajen gudanar da aikin shari'a kana ta tunasar da su haƙƙin da ya doro a kansu yana aiwatar da aiki bisa gaskiya da amana ta ce an naɗa su ne da nufin su saurari korafe-korafen zaben kananan hukumomi da ke tafi a jiha kana ta hore su da su yi aikin su bisa tsoron Allah ta hanyar yin adalci ga kowace jam'iyya ba tare da nuna bambanci ba ta kuma jaddada cewa wajibi ne jama'a su san cewa ana adalci a bangaren shari'a sai ta yi kira ga kotunan kararrakin zaben da su guje wa dukkanin wani matsala sannan ta faɗi cewa kotunan ko bangaren shari'a katanga ce ga demokradiyya domin dama ce gare ta ta magance matsalolin da ya shafe su bisa tsarin doka da oda an kuma bayyana cewa kotunan daga yankin Bauchi ta kudu za su gudanar da aikin su ne a farfajiyar babban kotu da ke Teja yayin da yankin Bauchi ta tsakiya kuwa za su gudanar da nasu a farfajiyar kotun da take garin Azare su kuma Bauchi ta tsakiya za su gudanar da nasu ayyukan ne kacaukan dinsa a farfajiyar kotun Ningi shugaban hukumar kula da lamuran na'ura mai kwakwalwa da rayar da tattalin arziki ta wannan fuska ta jihar Alhaji Hayatuddin Baba Ma'aji ya yi kiran rungumar wannan tsari na gina tattalin arziki ta hanyar amfani da na'urar kwamfuta kamar yadda ake yi a kasashen da suka ci gaba a duniya game da inganta sana'o'i don samar da cigaba mai dorewa a nan jihar Baba Ma'aji ya yi kiran ne a yayin da yake gabatar da makala akan hakan a nan Bauchi ya ce ciyar da tattalin arziki gaba a wannan karni na 21 ba wai ya ta'allaka bane kawai kan albarkatun ƙasa kadai amma akan hada ni da kirkire-kirkire da fasahar na'ura mai kwakwalwa wajen cimma nasarar mayar da ilimi zuwa gina tattalin arziki na jiha na zahiri ya ce raya tattalin arziki ta hanyar amfani da na'urar kwamfuta ya kunshi fannin wasanni na kwaikwayo da nishadantarwa kafofin yada labarai da dai sauran makamantansu shugaban ya ce rungumar tsarin zai ba wa jihar Bauchi damar kama turbar samun cigaban tattalin arziki na bai daya game da karfafawa matasa samar da ayyukan yi da inganta sha'anin mulki ya ce rungumar wannan sabon tsari na raya tattalin arziki ta hanyar amfani da na'urar kwamfuta tare da zuba jari a fannin jihar Bauchi za ta ci gajiyar wato jihar Bauchi za ta ci gajiya ainu game da rage yawan dogaro kan fannonin gina tattalin arziki na al'ada. Rundunar 'yan sanda ta jihar Bauchi ta kame wani mutum mai suna Emmanuel Jacob dan kimanin shekaru 21 mazaunin kwalejin 'yan mata na gwamnati tarayya a nan Bauchi da zargin sace kayayyakin makarantar. A takarda mai dauke da sa hannun kwamishinan 'yan sanda na jihar Bauchi CP Sani Omolori Aliyu ya ce wanda ake zargin an tsare shi ne sakamakon satan farantan sola guda 7 na kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke nan Bauchi. A cewar kwamishinan, a cikin farantan solan guda 7 din, 4 sun fito daga hannun wadda ake zargin yayin da ake tuhumarsa. Kwamishinan 'yan sanda Aliyu ya yabawa rundunar sakamakon kokarinsu wajen kama wadda ake zargin da kuma dawo da kayayyakin, ya kuma buƙaci al'umma baki ɗaya da su ci gaba da sanya ido kan duk abin da ba su gamsu da shi ba a cikin al'umma. To mai sauraro, labarin kenan, sai kuma ɗaya daga cikin muhimman da suka yi kanu. Da fari ka ji cewa gwamnatin jiha tana shirye-shiryen sake farfaro da kamfanin fulawa na zaki da sauran masana'antu da suka durƙushe a jihar nan. To duka kuma labarin kenan, mai na lafiya.
1: Daga nan DRC ta fama kamita 94.6 aka saurari labaran jiha mai sauraro da misalin karfe 5 samu kamaka taskar labaru. Ci gaba da kasancewa tare da mu a kamita 94.6.

집에 빠진다 했냐. Mag-iis tani na gawa kang saya na katumang. Albasa, barpuno na anahan, kahanyag damaginip, kanay kasani. Sangkafa na at ikilgadya na tadyahan ng magi. Awan ni ranang asawan ko, switch kay lumana. Kaya ka zo. Mag-iis ka, nasa upawan na abunti ya zaman ng muskong mo. Pero kachina muskong mo na baza, iya man kawa.

0: matashi me yasa saka lalatar rayuwar ka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wannan sai ka fara rigariya ne ka kare da hawaye, kwaya ba alkhairi bace.
0: Dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cire hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Sun ga kuma sun nemo ka bar gawan su lumbashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku kina rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Kuma kar ku bari ta wata zama kamar duka a duniya.
1: Matasa ku tashi ku guji shan kwaya, rayuwa ta kudari da ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

0: sai maganin lasa kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shirye da lakar jiki zazzabin yana kwakwalwa gaga maganin asibiti da sadabar likita
1: kai mala wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
0: ai kuwa ai nan ba irin nasu bane
1: jimala asibiti fa sai sun bi jiddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su bada magani amma kai ka dauki sassaƙi ka rika dura mutane anya
0: malam ka ga mun muna bada maganin kwane ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada ne ko akwai araha wanda yake in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka ina so ka sani su ga likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan saya asibiti
0: bin saya magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta kwararru daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani
1: wannan sako ne daga kwamishin a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Garba

0: ngala mi sauraro kana tare da BRC Ethiopian Bauchi akan mita 94.6 a halin yanzu kusan agogon mu karfe 6 lokaci yayi zan kawo muku shirin na cikin harshen jaranci wato jarar kwalaso
1: Assalamu alaikum garbalazo sunan kare mai gurbanina kaman ki askaban kana su ma suna ki dunnan tuwa la koyin muku ne yabana muku amadi ne
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bina salisu husain mabangam
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mina maryam abdullahi ma dalala mamala mujtaba man gital magwasa
1: sai mina ahmed abdullahi mun yamra da mai da gurbuna dinan suna kifa nan musu yi ko an ga mutuwa an fango masu su yuka zaka tare fango muke mu ina yi ne
2: to jarbala su fango mabba ina miya ta da brand da su brand da salama mabirin la ta brand duguri la riyan gwasa fayar bala su bala jar kap ne da la holi ki kol pa na wannan zarat ta kadwa ma kot milan baba bangun bana akastan ga la to sabte mu da Allah su la baba su ta kwati la je baba ji bala su ba go su wundan mana mun zama ba mun za kiwa na ji bala su ya abuma ya an kulba na usma amin ko kulba ya sun girma sha ki kilale girma biyar lai mababa bi kulba lande
3: to assalamu alaikum mina mamala mujtaba daga kitalu ba sabte milala ko inda ko kulba dur kwadan su jajje baba ka kuli sa garba muhammad ta la dole bu kun fakna bi kul fasta bi kuni bi ban zara la bo ba bi ribo kul la bon koro no bi kul fasta bi kuni baba la su ba bi ri sum wa baban kitalu milala ngam mu tare la mun yi ka bat la rabiu la ngama la di i gali la bi di shaibu milala limi milala ngama abu ba gali mi mi la ci amma la sama kan le jaru ma man zalpia la mun da mi ci amma na ba da sha labo bal kan da jarke ba da ganin sun ba la ba to bilal la ya mi milami kid to bi kun shi sun jindim sai mun la ka
1: wana to sai ni ma dan na dina kan mu ba yi mana ni ka tabbal la yi dan na mi mala haruna su usma da su sabo na ma na salwa ni da isa ya isa muhammad ma talo la hajiya maryam maman mu kita man kita da bi kun shi wala ni to na Isa Ibrahim Mawata na kwayo ina da ki bijibi na takodwa na ni masalgani la ban la banajar kapiyan na supawa nyamaradu la ban wuno wula ye hakim lazu alhaji Musa Musa Bayar bi koli Ahmad Dele bi koli yes ban da ni ma jajjat yawa kun ma ku an ma da ni indikado to ni ko shi wa dama suna ki ranar dalkan la suna dina zina su ce ban kun mutan ya sun jardin kun kun jar jam bana jam bi banka to burma na yi shafu su kamudi
2: to jarbala su won ba mu girma da jila su ma durin ba shaba ina kulla bisu shafu ne mut kulla jam ma ana yin gusu labal zalla sai tawa ba shaba to girma sha yana ana yaki tupor kilima da kwata ban baya disi chada disi jinchi chada ya susab ki dumbo susab ki wa ma jama la yuna se i ta'ir ba waru iari ko ilaluba wadlayi yana disu gan jari iwa ma yina yuna i bilin sakadam to kurma mishablama
1: to mamu mujita pa
3: to salamu alaikum minalawan mamala mujita pa wa girma mi shabka mudi girma jambiki tapma shambwa bala suba kabla deki tartar bala suba ye na weye padan ba jami biki paanwa bala suba balisha wala ibut bana wala niyanga ban pangle jambiki ma lurula la la lirilla la kwa manu to wala ko nan ban mun fara mun abe sa swap ma bana jama'i banga sai in ga bana jama'i banga sai katko ba lalawan to wala sunu ma ko ma bin ga jan sai ko bu ni balla to sun sai sun ma ndama tuko ma to lalula ko mai bar biyanu wal girma mu aku ni ne ko wal girma wu bakla tutu mi banda amir bo manga ki ka ta ku ba manda ma ro shi mun bala su yelwa akurban mun ban yenge ya shirye mani jalla sa ko ba jama wu al mun sun fata ka ku sa ko ma ba jami wu mai sun dalla ba bala su la mun bala su la la ma bala su mun la kur ma ibyan ma yala tumbul isun mun ke ngi inda mani lirunga balama ina ri gakuni aba wen shi mun sa ko abadi to ta tuni ki bi gobe nga balla balawun mun ci gal mun balawun yala tumbul mun shi ya tabuun mun sun bana ya kwala bana be na ba sai isa na mun saye la lama mun sadabi to mala maki mun sun ma garba su baka mu di sai kuliya sa to ina lawan ma
1: to garbala sun mun baban girma ya kwajibin shaba yin jar ban bangalajan e tinya ba don jamla na ta wala nan nan jahan to sai da jahmu ya kwaji bala su kwajin jinba kuma kowa ma jinjin ba ya nan da shi ko ya tinya labban labban a jambe banka ya fanjar libi ne wudo amma na ta na jamaki wa bana yana yin sun jarma jarma bi waran bana ko in iya ta bi huru wala ji an gwawa mai ba mun ji ta ba jab kan to ko in ba bi mun ki ba ni ki ba ba ni bi so li ni wa tu mi wa kabla wa tu mi yan na ga lan ka ba to no su na kwan zu su sa mutli ma bana mun ban kalma bi ba su wal ga su ni ha to yibi ma yi jama like you so that ma ban ma filipina yi filipina ka ba sa yi kala ta kudi yi jama yi ka bi wudu yi ki watara to in jam ko in da wunasin ma jar libi bara to ba yi ma talibi sukuna yi ma am jeri mudi mukulwana da palasu wake na ki wama yi bi ki wusa wadin sakatare kuni la duku su
2: eh ya kunya ta tare girma ka yina sunum girma ya ndi go bala su ta wadin dan na jam ya ke bin gwangwan ma tare lai ki bin
1: wani
2: girma ya ndi su ba yina kula sun mun banan ma bil wa mun tare na ilalu to jar na jam lama ni ya te kan ya ko ta gurnu ma ki tau ibada ko da lai ba ibada jam lai ke ba ta jiyam ya ki ke ba eh yam yina ki ya ki yam ba wannan ya na to eh wala ka ta girma na shi man jarli ito da yar la in ya dan shashi la yam la go gurna ba ya ba gal gurba ba ban ya ba dili ba ka ba to la wa la ma kimiya ta shakkun di ko bala su boli ya lan gale ke mu de ba gurma ko bala su bi shaba ko ri ya dal gurma sar ma amma wala ban ma ana ko na gurma wi gurma to ta ki du jin e idiye su isin malaya ko ko asan shakku ba upa wa ke ki pa la luya isha la luya ya isha ba ni ko ko so ne wa ban bala gami na wa ban ta la munna to eso wala ta la ma ki ga bala su ba ki pa ba ki ba ban sai ki shafe na wala ban ba ban ra bala biji ya ki ra ko ko ke ti wa ma wala yi mu ta ba nan wa ha ho
3: na na
2: to ya bi ri bala wala
1: wala ta ni ta zaran ko da kun nan ne ki ki bala ya ta ma ti ni ma ko sun ni ma ba ma ya to ma wala ya ne yi ka ga du ba ko sun
2: ba do cha ci ta
1: ta ma sha ba bala sa ni sun ni ta ko la ni wa jamla yi ma wallahi bilia kyan wanda jani bilin zara to jar bala su me ka shaban wa ma yun imu gulla ban ban ban ki ya ne ta kodo kim sunna na hun tan luk luk ti wa ma hun par hun dulwa ta kodo wa ma hun tan ga ka ba girma me ta shabla ba galam ki ta ru
3: to girma ma ka mu di wa ma shab ma inna na jalla jalla kurma ibalalu ina wa hun jani ba girma to yilara mai bana ma to ikili tadda ma sai ban man da wunyenga bani sai yin kwaso ita limti sun dala to babala so ma asharma girma sura da ta babban wuta lafiya shi sun ana wai ban da shagla ta tarbala so ibiyami sun boli kwasa ban ban la su shakkun wasiruna wan darwa ma wunsa kafin biyuma yawari sannan wa babala su baka tartar bala su babani bin duk babo kun kyala ko kun sal yala sunan buliya wala san bun malu an wa ma kun nan kyala mai kiyun ina na wujin to dal ba ta yu kan ma wa wa ma ni yasa wai yin ko ibal jam jam Allah yi ba dubu fara ni be so go kan ma wa sai ban ma ban gulwa ni kake ki ka huma muni la ba sa mun wala sunan bun bulama fitna yesu bi kalla ban karni jarbandi jamna kuma bi ba adaban mun mun li idalamani ina yuba wa idara yuba ki la sun suni ba to summa la tulukun to babala sun su wasna yiswa ma aka sharma ma mi yake sharwa ma ma na wa sai kun ma yi kullan bi ye asun ma ana wai to abala ni karba mbulba bi wasban abala bauci abali to la su kuma su titi tun mi ina su garwon dara la nu mun dun mun su ta to mina da wannan mamala mun ta
2: so question mika shawo ku ta to man la bas ta ta digil la ba ko bala su ba yakun to don kun to don

0: bon asatun bon idan da mai ba wa ba shahidi ne yana ki tumbul mun da ban da ki babbace mace bi jirara mun isin da Allah wa shallan wala kana ismi biyar mu mun lolo wala rai ko da jabon mu ji
1: da
0: so ko ni da mai ko du ba jamma sai de mun ba sai wu to la wala ma ci kuwa ma yi ba mala mu ci tabaka shaba ina gulasin bulbul to askaba da na tiya ni shakin bulbul ma to kasa ba mun kan ba ya aisa ko ni yunye ko ti ra ka ci gulmi to ta skipe gulasin bulbul ko wuri ba yake ko wuri ban yarsa na mutum lasini to kana ki baba ki yan yara sa mama ba da ji gulasin bulbul sai da biyar da kuma ba ba la gulma baka ko ban yi sa mama da babba ba su da kiga ba wuri ba ni ba ko wuri bi yake ka bana ya ka dan mu dan mai ya ba ba wala shi ne da ba gun bi dan bai yi ran da ba su ke mu ruwa kuma ya nan ma ya ke da bale ya wa ko da nani bisan ne ko la ta bi ko la ruji ya wa gun bi dun ma ban kan kolu la ni ma ba ko yo do ni ko ta na ka ko slaga ta ta kuma mun ji ata mun ci kan kol to wa ba mai gina ga kan ba wa na bani wani wani wa ya wa to to ni ko ji a sa
2: ma ni to magan mu ji ta ba
1: eh to wa ma nya nya na la suka shap kama mun ba yala pam e bon shi ba sun fare ka sabar to yala biyar ma lawa ma shap ma ka bon shawan kun ci ba inna nan mun sun du man ma in ka ja daga walmi tashi inna bi sai album bon sun ma man ni mun ma la kad ma sai shi bi sai bi sai ki pak sun ma i sun la ba man bi pak irma yi ki walla lawan nyama won sun bon sara kuma ka kun ke katma mun bala su yara ban yi sa ma ba bala su la sa nan mun di yi sa ki fita fati ki bi ki so yi ba yi maki man yi bi ba i be sabin ban shab kwan mutma ine iki pak zirbanu mani yu i shab ngangwana wai anana bisu kuruwe bisu pawami dama mwen ina ni ba yel sa banala iki kukwa ba iya girma asa shabba ma yi shab ngangwa sunum lamba sa kacha kacha mwamu wana ma wu ngubi kwa yishi ina wali ngubli ya kwa nanjibi webe libi kari tuti la wu kongu maka ika tudun bi pa wurma yiwa kuma ko man ye pa be atta girma tub ma ka buri ki pa ni amma wala ki purwa aki shabi bi ta die bi ko ni pa girma ye ki pur abi tu wal matala ke bana ne pa ki la ka bi ba ga bi ta bi ma i bi la la mun yi wa ba ya da maka be safar bana ma madam sulasa na mun bala su bayyasa ko wala yi tiri duniya li mami ibyan yi ni mai bami ko wala sun bi rana na bi mi wezi ne tudi be be so sun wani mi ya aliya bayan wala sun ni to itan ko baba ki yi sa ma ko bile la wani ne kan malaiki fa inna yi fa tiri kun ma ni ba bara bara bona na na kai wani mi fa girma yake fa'ala ne ko sun jarma wa tabi lafiyar ma la ko sun jarma ya dafka sannan lafiyar ma ilama mun girma yake yi ilu ido ai ina wani yi fon kuma ko sun wa inna ne itala sun yi shababi ne ba ce jinga do ana wani ne ni ni yi der ni iki shabani ko yi be saki baban banya kala na to barala da mana mun idan la girma yi ki ba man ni sa dur har bi yi kan bi madum idan girma ndara ine ki kwa wuri sun yi ya la bon bon sun kun gun dara wuri sun li kan bai fa bi be saki pa girba ni kada wa bala sun mun bala sun la biya su ki bil na ta fari kan dan su ki sun malai abali ya la yu mala su sun mala ma isa yi ilma to are na na mun bin yin yana girba mi nan musu ga asu alaba sai bam na wai ai sun sana mana iban yel sahmi banabi ka ta sana yu fon kuma ido al girma wi wi la sun sha ba di wuk mi sa na iman to girma ga asu la su ya la sa na mun ma afidu mun no boy ka bi wa ko mun wudi ba isa na iban yel sahmi ko ni muska amma ba wai bi yi girma bi ko ni war mu ya yi war ko man na ba to sun lo na ko asu ba bala su yake na ko asu ala ko wa inna ma tum la qulna sudda la inna ma baqitna sudda la suki tamna to su gir shakna mun bala su bata pat pe kin la yi aso kin bayi sa la ko abage ki shakma to mina lawan ma mala muji tabi mun kan mos kasa
2: yo
1: ya wa
2: to
1: kami mamu kuna wa
2: to ti kuma na ta ne ta ji jabalasu uwa girma mama la majita ba chapi jabalasu fiyan bini suki nan na kitla wa mai biki wasa to bini ni yaran ban tafi jabalasu ni da mamulla ki da ban yan sara da ma kwaji biki bilin takwati ko kwaji ni maki imani takwati ni na dallana kwaji biki bilin takwati to nasu ni ko mai jomna mu ko ate ne yiga ban masan
1: eh wa
2: amma wala tukne dide da mai wannan da to ukamu kenan ina yuma ina fama shikenan ina sun babara ukamuri to mama mun so ga mai da kadulun na gaban da bali banaku e din ban kan banaku
1: eh
2: sai nan ko mace na ban ban yar ka maki da ke saboda lawana bini suke jom da kawai su sun nasu tudun mun ban yar ka su jom da kawai ya ban yar sa yana kadan ban musu to su walle
1: ta
2: wala bi san ban gano ban gan da su zumu da shi wara suni mun dai rai mun dai mun kada da in ban yar ka man na kala lama la ku la mutum ne to tuli la gugu
1: wane
2: mun la ka ban gano amma ban su bi kawai ko kuma kan safe kawai wani je wani girma na kan mutum na kada da musu bi ba ya dai da mai limbo musu a a sab musu kisin ka wa mai maman miji da bajar ka fangu ble ma ya katka ban musma ya wala ki ta tar alibara to wani ko jilin ya lima juni wani ganin to sun girmi tole ya ni ya ki fa an ya ki ina ki wal fangu mali kan waje to ni na dalla wa ma na naka to na ba mai ka jo musu sai ya alfan ya alsa musu
1: wa kuma wa fi wani ya ne ya ki wala ya
2: ayi ni wala
1: kuma wala bi ma sun ma din na wai kun san wasu mai shila da to ne ki a gara sai nan so ni be su da kuma to
0: sai kuma sai mai kuma mi shab ma yana mi shab an ga girma ma ka sun wa banna ya isa kwado girma mi ta shaba yana kuma kuma wai shabbi babala so malamin sun wa sunna kun ne ma a shabbi ba kun ne kun ma min da ya lana mun
1: yes
0: girlai bala
1: sai su ta
0: ki ba wai anayi wannan bi su gaba girma wannan ga ka takwarwa mai kinin takun idan da ka tawo ga ka tawo to na sai ta e sai ya duwa ba wa ba ba bala su ba shakkun a shakka na bisu ba yi ba la yi su bisu ta na mun bala su ka girma ya ba ko Allah ka ba bisu kuma yi na bisu yalle isma yin jarmasha isi gin pa girma ye pa girma ne ma pa di sokka ba yasa da hannun su duru mali duru ma kashi na ne yasa da hannun ana bumbi ba a faru malla malla inga malla malla jarma ce na isaniya isanne yin jangar ko ne kan isanne yin jarma sun bata ta kodwa ma ko yana tamasha girma godanta yar ta dan mu girmasha wuma wuma da
1: ko yi mu yi
0: ka la ta ma bi akan sa wuma ko lu ya ko mai ki shi ko wa ya la ta ma bi wuma lu ga ya la ta ma sha wuma wuma da to ti malla ma ki sa shi ya in girmasha ba
1: to
0: girma wuma da to jar bala so ki biya da na ka girma wuma mun ga ka ko ta wuni ba sa lu ne ba ba kullai sai kullai isan power ke ko Allah da ne ko da kullai ko
1: amma Allah
0: shi sun fanta di faru amma Allah da ne la wurbi isan fanta ko ba wace ce ko tamu ko ce ba ya mu tara wa to rishid na sun ya da ne ko tamu ba to jar bala so ki duniya da na dalla wa wa ba girya ko ji bala so shabbi isu dalla wa masu ba nana ko ita ba na mata ka shakku nan ga tiri to isu jinjira mun mun da ba kyan na ma ba su ya yaba ya je su ki shagan kunne girma makka jikman su na yaba su ka kurin dira su kurin di filin dole la dare su girma su liya to ya da alama
1: eh
0: ya su to kullum mun ba to ya ba din ya alwa ajami badiya wal ma ashabna
1: da
0: Allah kan inda wala kai mutlaba kan kullana kan sun ga Allah sun ya kike mu ne amma kullu da sabu adin da sabir ma makka wala nasu suwa koran na in sa da gurbi ne wala kan gawa da kan Allah da suyun ba yala nan yala gumi yala daro mai dukkan nasu sakla su da mahmusi yana wa masu pakistan din ma su yun ne ila yawa ban jismu la ban billahi injal mashar idan wala to ma kirun ya da dalo su wuta mamala mushta bala
2: mamala mamala ma tinna wu kabini yawa su madada transkiti
1: wa ma shakka ma kasi maminu lai bon mamla ta wala tismalu numbi konya la kibir gusu wa ma yala rimi ni mon wa mi son tiba gusu wa ma kabili yu ma ba mamala numu ko inga fi yada mi kwa lawa ni konya ni pap ma kanda wai kain kima isuyi ki baal balayi se son ma kirma numu konya di yatna yawa bidla kurum bibiri sagat wuma wuna la wala mahmusu wala suni innana mulla kurma yala ya ba la layi yala ma ye ngwallayi yala ke selin magirma dar bana ma ipat kabara ko ba wai nyabi sun to ban ma yisa yun burma ina yala ba bu ipati to wumma sola ti zo boki mun bala sa sa gus girban isara ba girla ba ma yun mi zo boki ina wai wa shafa yala bisa ndun da biya wuna yala yun ma ma biya wuna yala yun ma ma masha wuna taksi pa eksha kama mani ya sun mun ma bai kurma mu dubi biyan yi kan ma nu am tudu wa sun su ni ba wuna la ko ma wuna to wala ba ma yiduwa wala sun ba para yiduwa na da su da su sheba sula su ba li ba banu tara pasla su kwalla ki kwa su tara ko ya tabi jumla su mi sun na ta pati ki ruha na ta la wala ya kun su su na ma
2: eh alora bi makaranta da ban ta kulli ya da ban marso
1: to
2: ya bana mai da amana min
0: mina salisu sai mu ban gim capture malama alim alima ki turgwala
1: to mina mama mu ji ta fama ya abdullah mun ji ta ma gonsa
2: ina amin abdu gradi man yau da ma bi ta hankali kuma lina ta kulle a duk wani makaranta ina tab kun ma ku so sai mu su jajjar sai ku
3: karba la ku ku ne ne ka ho kala la ku ku ne ne ka ho
4: tumara la shirin muna jar ala sun kenan ya zo mai sauraro daga nan gidan radio BRC 2 FM Bauchi idan Allah ya kai ranar alhamis da misalin karfe 6 akwai wani sabon shirin da ya zo muku daga nan BRC 2 FM Bauchi nan gaba kada akwai shirin muna ko magana wato da misalin karfe 6:30 kenan African connection da zo mai sauraro da misalin karfe 7 har zuwa karfe 7:30 yayin da zamu sha da kata da kada kada zuwa garfe 8 saura kwata yayin da zamu kawo shirin nan na mutum da sana'arsa. Ya shi ke bauchi yake sauraro a halin yanzu

0: Jama'a assalamu alaikum. Barakamu da sake saduwa cikin shirin Akoma Gona. Shirin da hukumar bunƙasa wajen alboci wato BSADB ta tun kawo muku. Dan uwa manoma ya kaji da aiki. Muna fatan an kama aiki ka'in da na'in. Ana kuma da shirin wato tun malamin gona domin daukan shawarwari. Dan uwa manoma a wannan karan ma irin dai bare yadda muka zanci gonan wannan Hajiya da take da noma na musamman noman gada. Bara ma gashi mun sace kawo ziyara a wannan gona tata. Dan haka a daidai wannan lokaci muka je muka tattauna da ita akan abin da ya shafi ida ma irin na noman nata. Dan haka ku biyo mu sannu a hankali dan jin irin tattaunawar da ta kasance gari Hajiyan nan. Assalamu alaikum Hajiya, dan so ki gabatar da sunanki da kuma matsayin da Allah ya ajiye ki a yanzu.
1: Assalamu alaikum. Da fatan kun shigo lafiya. Sunana Hajiya Hafsatu Muhammad. Ni tsohuwar ma'aikaciyar Federal Ministry of Agriculture wadda ta yi ritaya shekara biyu da ta gaba suka wuce. Yawwa to daman noman nake yi na shige ta. Yawwa
0: to Hajiya, ba da mun ziyarci wannan gona kuma bana ma abin sha'awa gashi mun sake dawowa. Ya zaki mana bayanin fasalin farkon damuna fana an haɗa ta da fasalin da damuna bara?
1: A gaskiya damunan bana mun samu ƙalubale da ya raza namu ya girgiza mu ya tsorata mu. Wallahi damunan ta zo mana wani iri ko kuma sha'anin canjin yanayin ne da ake gaya mana muka fuskanta muka ganta kiri-kiri bana 2026. Amma bara daminan bara da ta wuce 2025 gaskiya ba mu samu wannan barazanan canjin yanayi ba kamar wannan 20 wannan daminan 2026 da ya girgiza mu ya ba mu tsoro. Amma alhamdulillah mun fara samun ruwa.
0: To Hajiya, ba da kin yi kamar hekta nawa ne bana kuma ko da mu je nawa kika yi, kin ƙara akan na baran ne ko ke rage ne?
1: Na ƙara ne akan na bara. Na ƙara in ka duba can ita ce, sannan kuma ka ga abin da ya kama daga nan har can bakin a iyakar can ita ce.
0: To a jimlance kamar kin yi kamar hekta nawa a bana kuma da baran nawa kika yi?
1: A bar shi dai a 12 bana, bara kuma 10 ne. Amma bana a bar shi dai.
0: To yanzu kamar baran kusan zallan gyaɗa kike, bana kin haɗa wasu abubuwa ne banda gyaɗa ko kuma dai gyaɗa ne zalla bana ma?
1: A nan kan zalla gyaɗa ne. To muna so da shike an samu lattin damina, yanzu zan je can in ɗebo dawa. Na ɗebo dawa sai a zo a yi kwafi. Inda sai yi mix cropping kenan da gyaɗa da dawa.
0: To Hajiya, shi noma ya sa bana jama'a da yawa sun tsorata sun ajiye noman sun bari ma sun ɗi bana. Kuma ce kika ce ga shi shi ƙara me sirrin tunaninki da ƙarin gonan mai kuma rajewa da wasu ma suka haƙura suka bari bana?
1: To ka san na gaya maka bara gyaɗa na yi kuma Allah ya taimake ni gyaɗa ta haihu. To ita ce ta biya kuɗin kanta ta sake ba ni ƙarfin gwiwa ita gyaɗar na sake ƙarawa. Yawwa abinda aka samu a cikinta da ita ake aikin, to ita ta kuma ni kuma ƙarfin gwiwa na sake bunƙasa ta. Daman shi manomi akan ce masa idan ya noma ya ci ya bayar wa makwabtansa ya kuma ajiye wadda zai zo kuma ya sake amfani da wata shekara a gona. To haka na yi.
0: To yanzu kamar bana da kika yi irin ki ne na bara, kika sake maimaita ku kuma wani sabon iri kika ne?
1: Ita ce irin ne, irin ce, irin ce.
0: To kuma ki gaya mana wata irin gyaɗa ce kika ku yi noma nan dama?
1: Dama mai bargon ce, kuma ita ce.
0: To an samu matsalar faɗuwar farashin darajar amfanin gona a wannan shekarar?
1: Haka.
0: Musamman abin da shafi masara da shinkafa.
1: Haka.
0: Ya ta ɓangaren gyaɗa kun samu wannan matsala ɗin?
1: ka tan bangaren jada dai zan ce alhamdulillah eh alhamdulillah yi to da shike nayi ta da yawa alhamdulillah dai akwai rufin asirin Allah duk da dai ana cewa noma babu riba to wani rufin asirin daga Allah ne sai ka rasa ma ya ta faru ya haka ya haka
0: to yanzu kamar dai in na fahimce ki za a iya cewa kulliya ta biya kudin sabulun ta nan ba rake na
1: alhamdulillah masha Allah tunda da ita ne na juya na sace yin wannan noman ita ta biya kudin kaftu ita ta biya kudin baran gyada ita ta biya kudin shuka ita ta biya kudin magungunan da nake feshi da kanta to
0: to bare dai kin ce kin yi amfani da laboriyoyi masu yawa to ya yanayin ba na kan kin yi amfani da laboriyoyi ko
1: kin da tsari kan bara na amfani da laboriyoyi ba zai wuce sati ba sai kaga ciyawa ta sake bullowa a noma to shine wannan karin da nace kai bari ni gwada magani
0: yanzu ne kin yi amfani da magani
1: da maganin ciyawa ba
0: to zuka wani masu sauraron mu zasu zo gaje gore ki ta fita Facebook a ganin alaman ciyawa kowane irin magunguna ita kai amfani da su wanda ya iya gele wani zai iya ji yayi sha'awan shi ma ne irin wannan magani din
1: na amfani da mazit
0: mazit ko
1: na'am mu sake kuma guda biyu na amfani da mazit da reza
0: na'am
1: su ne na amfani da su a gonan
0: to ya race ga kike gare yanayin yabayin sun biya kudin sabulun
1: to alhamdulillah kaga dai da tunna tafiya a hankali alhamdulillah
0: to yanzu hajiya a bisa hasashen ki a yabayyan nan da kake nuna a bana ya yake hasashen zai iya baki abin da kika samu bara ko kuma ma ya gaura ka yanayin da kika
1: lafiya kan gaibu sai Allah
0: ba amma hasashen da kika kan lafiyan gona a daidai wannan yanayin
1: alhamdulillah dai dan ni ban ga ta baje ba rashin bajewan ta nan ina gani rashin ruwa ne ta dan zuge ba ta baje ba ka san in ta dan tashi sai kuma ta fara ganye ta fara kwanciya ka san ta da son gata
0: to kai san hajiya wani lokaci su irin wannan amfanin gona akan ce kowane amfanin gona akwai taki kuma taki irin nasa musamman ita gida da bakin suya akwai irin taki su na musamman irin ce
1: sai
0: ko ki taba gwada amfani da irin wannan taki din
1: wallahi ban taba gwada ba amma bana ne muka fara ba mu na gama aikin ba muna bi muna yi muna bi guri guri inda muka ga ya ne muka dan danna mata
0: na'am to zaciya kasancewar ki mace wanda ana ganin bisa al'ada noma harka ce ta maza menene yake da baki kwarin guwa shiga cikin harkar nan da ake ganin ta kafin maza al'adance
1: to a takaice dai ni Hajiya Hafsat agric mechanization na karanta to tunda na karanta agric mechanization kaga dai a takaice noma na cikin cinina yawa na samu kuma encouragement kuma a takaice na biyu na aiki da Federal Ministry of Agri akwai ababe da ake tura mun ni encouraging mu ni mutane su shiga gona to kaga ni ba zan je kullun ina cikin cewa ayi ni ba na yi ba
0: gaskiya ne
1: yawa to na karantar nayi fadakar akan cewa a shiga gona sai kuma ni na je na kwanta a gida kaga ba zai yi
0: ba
1: yawa mun fada a yi mu ma mu yi a gani muna yi to muna yin nan zai dada karfafa wanda ba sa yi ai ga Hajiya ma ai tana yi maganganun da take fadan nan gashi ita ma tana yi to kaga shi ne ba wai fada nake yi ba ita na karanta gurin kuma na yi aiki kuma ina yi
0: to Hajiya akwai kungiya ta yan masu noman gyada na jiha da kasa baki daya kun ka taba samu wata dangantaka ko alaka da ita wannan kungiyar manoman gyada da sarrafa ta da sai ita
1: rai da gaskiya ina tare da chairman Granite Farmers Association na Bauchi State wani mutumin ne
0: na'am
1: yawa muna tare da shi sannan kuma ya dai san da zamana kuma ya san ina noma
0: to a tunanin ki hudda da kungiyoyin nan wani irin alfanu yake ba manomi a ɗaiɗaiku
1: to kwanaki dai shi chairman an yi wani workshop da export promotion council game da manoman gyada ya gayyace ni ne attending workshop kuma na je na na fahimci duk abin da ake fada yadda kai ai encouraging din masu noman gyada da kuma suka fahimtar da mu yadda ake yi a shiga kasuwar duniya ka tallata abin da kake noma ba sai ma ka je register wani me kuke kira ne corporate affairs ba daga wayanka akan gadanka kake zaka tallata kayanka a duniya ta internet yawa duk an karantar da mu da kuma wayansu kungiyoyin da zamu shiga a wurin ma idan ka shiga internet din nan akwai wayansu kungiyoyin masu noman gyadan ma idan suka ganka suka ga kayanka za su neme ka
0: to zajiya kamar ce a matsayin ki mace me ki hasashen makomar mata idan suka rungumi harkar noma
1: a hasashe na dai idan mata suka rungumi harkar noman nan ina ga na daya zai sa su a jihun su ta bushe ba saboda akan yi abu dan ci gaba ne yawa ba wai dan koma baya bane yawa idan mace tana noman nan zai taimake ta wayansu abubuwanta yawa na cikin gida da na waje duk za ta samu a ciki in ka duba ai gyada ana ce da ita cash crop yawa kuma ka san cash crop a tun farko ma tun kafin a san akwai mai a kasan nan da me aka dogara ne ai da noman gyadan ne baka ga galan gyada ba
0: galan
1: gyada ta a cikin ko kudin da ne zaka ga galan gyadan nan yawa ya nuna cewa alama ne ya nuna even though lokacin muna yara amma iyayen mu da kakannin mu sun gaya mana cewa akwai galan gyada da ita ake komai a kasar nan Najeriya ita take kawo kudin shiga to yanzu kuma sai aka da aka samu mai sai aka zama
0: an
1: watsar da ita to yanzu kuma kaga ba kowa ne zai yake da ikon shiga harkar mai ba amma noma kam mu a nan arewa ita muke gadara da ita yawa
0: to a lokaci zuwa bayan lokaci gwamnati takan kira jama'a su kama noma su shiga to amma ban sani ba ko a gwamnatance kuma ana tarkan ba wa manoma tallafi da su samu ƙwarin gwiwar ƙara ci gaba da noma
1: ana dan samun tallafin da ya daidai ruwa da ya daidai gari ba wai za a ce da shike an yi yawa gwamnati kai kadai ba za ta ce ta kama ka ba abu ne na jama'a in ka samu to in baka samu baka yi hakuri gobe za ka samu
0: to amma yanzu an da nemi shawarar ki wasu irin hanyoyi ya kamata a taimaka wa manoma da shi musamman kuma manoman gyada ma inda za a ce ba ko wanda zai ba tasiri
1: abinda muke so dai a taimaka mana shine na daya iri mai inganci yawa iri mai inganci na biyu kuma ko ba a ba mu kyauta ba a taimaka mana da magungunan ciyawa a farashi mai rahusa saboda noman ba zai yi ba ka kira laborori su zo gonan ka kamar irin wannan gona amma kuɗin suka gaya maka za ka razana suna ga ya ɗan fi ɗan daidai a ce a yi amfani da magani zai rage kuɗin da za ka kashe
0: to hajiya kamar mun kasance mun yi aiki a sashen ko kuma kin karanta ma kuma sashen abin da ya shafi injina na aikin gona to yanzu shin akwai wuraren in guza mutum akwai wanda ke bada shawarar da za a nema wajen cewa injin tonan gyada injin sarrafa gyada din da kuma shin wasu irin shawara ke bata wannan bangaren
1: na sha bayarwa akan cewa a taimaka mana da injin tonan gyada diga kenan mai tona gyadan da kuma in za a bare akwai injin din da zai sarrafa ya bare maka sannan kuma injin din da zai sarrafa a fara processing oil
0: tonan
1: gyadan yawa ita duk za a samu wannan din duk babu ne
0: kasan
1: akwai ƙanana that is affordable za ka iya mutum zai iya siya amma kuma inda za mu samu ta wajen fannin gwamnati ba za mu ji
0: amma ba ku samun matsala wajen injina na sarrafa ƙasa din kafin a yi shuka irin kamar su tarakta su kaftu da haro da
1: wasu nan ma ana ɗan samu in da su taimaka mana da in ba su ba mu tractor ba dai sa ba mu fawa tila nan ma ana samu kaga kamar wannan kaftun da aka min region da aka min fawa tila ne mu
0: To yanzu akwai ƴan uwanki mata da suna son shiga noman to amma irin harka na fahimta da maza suke da shi wasu mazan sun takura sun hana su fita. Shin wani kira nake ga irin wayannan mazan da suke mata su je su yi irin wannan fitowa su zama sun dogara da kansu ma ta bangaren noma?
1: To ka san al'adunmu ne. A nan arewa al'adunmu mace bai dace ba a cika son ta fito ba. A ganta balle ma har a ji muryarta. To rayuwa ne kan kawo mace ta fito nema, ba wai haka kawai ba ne. Yawwa, namiji kan ya ce matarsa ba za ta fita ba, ai babu dole a batta, zai ciyar da ita ne, zai biya masa buƙatu duka ne, ya ga zai iya ne. Wata kuma ya ga ba zai iya ba, ta masa nauyi. Ita kuma macen ta ga tana da ƴan uwa da ya kamata ta tallafa musu, dole ne ta fito ta dinga yi. Ba wai na ce ƴanci ba ne na fito, amma in ka samu opportunity fitowa, yawwa sai ka fito.
0: To sannan su kuma matan wai kira shi su wanda suka samu damar fita din don su kauce irin abubuwan da ke sa wasu mata suke ƙara ƙyaman wasu maza suke ƙara ƙyaman fitan maza.
1: A ita macen sai ta riƙe kanta, abin da ya kawo ta aikin gonanta ne ya kawo ta. Ta tsaya ta yi tsakani da Allah. Yawwa, ta dage ta yi, eh na zo aikin gona kuma a zo a ganki a gonan. Ba wai ki je kina zama kina hira haka kawai da maza ba, ta. No, ba haka bane. Ki zo ki focusin aikin da ya kawo ki, ki kula abin nan da aka miki, kina supervision. Shin masu aikin nan da kika saka suna yi daidai ne ko ba daidai ba? Ba wai ki je gindin bishiya ki zauna kina danna-dannan maya ba, a'a ki zaga ki je ki dawo. Haka din ma kaman exercise ne. Yawwa, exercise ne.
0: To yanzu misali Hajiya, mu dawo kan wannan gona na gyaɗa. Idan ƴar uwarki mace da ke zaune a gida tana son ta shiga harkan gyaɗa, shin menene ake yi tun daga farko ila har zuwa girbin gyaɗa, wanda zai tunanin cewa ga daga mataki kaza gyaɗa akan mata kaza sai a mata kaza sai a mata kaza?
1: To ai na ɗaya za ka bata shawara in ta ce tana so ta yi, kamar misali next year sai ta yi tanadin kuɗi. Ban san ko hekta ɗaya za ta yi rabin hekta ba ne, duk dai yana buƙatar kuɗi, daga iri har laborori har magunguna har girbi. Tuwo roro kenan, aka yi maka girbi ka zo ka yi roro, wallahi kuɗi ne. It's money.
0: Kuɗi ne tabbas. Amma yanzu misali ce a wannan gonan bayan an yi sharan gona, me aka yi kuma?
1: Wannan gona? Ma da aka yi sharan gona, ai ina ga in aka yi sharan gona za ka jira ruwan sama ne. In ruwan sama ya zubo ka gani za ka fara kaftu ne, za ka iya yi. Wasu kuma daga an yi sharan gonan in aka zuba ruwan ba za su yi komai ba, sai su gari sai ciyawa ya fito tukuna su kashe. Su kone ciyawa da chemical, a'a da feshin magani. Kafin nan ya kona na air, kafin nan kuma su zo su yi land preparation. Land preparation din shi ne ko kai rijin ko kai kaftu, ya danganci yadda kake so.
0: To a nan gabancin da ke saba yin duka biyu, a ganin ki wanne ne ya fi ba da tasiri?
1: Ni wallahi gaskiya yanzu kan ni next year kaftu zan yi.
0: Na'am.
1: Saboda wani da na yi rijin din nan, da na yi wannan rijin
0: kuɗan,
1: gaskiya na samu matsalan wannan canjin yanayi drought din nan ya sa gonan ya bushe.
0: To ba ni
1: ya ce a ce kaftu na yi ya zai sanyi, zai riƙe sanyi ko da sati ɗaya ne ba a yi ba, sanyin nan na ƙasa bai gudu ba ruwan. In ka yi kaftu ruwanka baya gudu, zai kwanta ne a ciki ya yi ƙasa. Amma idan ka yi huɗan shanu ko huɗan fawatila, ruwan gudu take yi ta tafi. In aka yi sati ɗaya sati biyu ba ruwa, gona sai ta bushe karkata. Yawwa, to ni Allah ya yarda, dama mutanen ADP ne, BSADP ne suka ce min wani yi rijin. Kuma na rijin aka zo aka samu drought din nan, sai gona na bushe. Ai ba ran ma ai an samu matsalar ruwa, amma da shike kaftu na yi kaga ya ajiye min sanyi. To ni in Allah ya yarda da yardan Allah, in Allah ya kai mu rai da lafiya shekara mai zuwa, kaftu zan yi a nan gona, ba zan yi rijin ba.
0: To yanzu zamani ya kawo akwai injina irin na shuka, ya cika yin shuka kin amfani da injin shuka ne kuma jama'a ne suka miki shuka da hannu
1: gaskiya ban yi amfani da injin din shuka ba jama'a ne saboda wanda suke shukan nan da injin suna kuka cewa yakan sake musu kwayar tsabon iri dewa a rami daya
0: sai ya ci iri fiye da kima kenan
1: yawa to ya kai ga kuma daga baya sai ka sake daukan wani lebura leburori su zo suna rage maka to yawa to ni kaga wannan ya dan kowane dadde ne a rami daya inda injin ne sai ya zuba min abun ma da ya fir daya to kaga ba ni da kudin da zan zo kuma ina ta in a sake rage mu
0: to bayan shuka ko da kin ce rashin ruwa ya dan taimaka wajen rashin fitan ta wani wuri zuwa wani wuri sai da aka yi kofi to sannan kuma in kika kwatanta tsakanin yin noman da aka yi na bare da inji da hannu da kuma feshin magani kurin ya bambancin kashe kuɗi yake
1: ya rabu gaskiya bare na yi noma noman in aka maka duk yadda kai da manomi a zuwa maka noma sai ka ga kai abin sai a hankali
0: din na yawa
1: yana ma yawan ma an yi maka mai kyan ma ai yafi sai kaga abun baya kyau
0: ware da gaske
1: to ko da shike sa maganin ciyawan ma ita din ma ba wai 100% bane zaka samu result da ya fi dama dama kai da maganin dan ka kira a baka ga tsada ga kuma aiki baya kyau sosai
0: ware da gaske ware da gaske to yanzu bayan maganan wannan ya basalin kashe kuɗi wajen tonan gyada kuma yana cin kuɗi ne wani shi ma?
1: Shi ma yana nan ma yana cin kuɗi amma ba sosai ba.
0: Akan yi ne kuma su gani nakan samu inda sai ake wasu ce ka yi mudu abubu kaza kai mai aiki ka ɗauki kaza gona ta ɗauki kaza kuma kuce a nan kuma a kuɗi kuce biya muku aiki kawai.
1: Ciniki ake yi mabatun tonan ba? To ciniki ake cinikin gona ake na saba yi da su.
0: Na'am.
1: Na san masu tonan. Yawanci daga jiga nake ɗaukowa. Saboda gara na samu matsala yanzu na daɗa karantar fahimtar yanayi idan mutum zai zo maka tonan gyaɗa gara ka nemi na nesa ya zo maka tsakani da Allah ya cire maka har taproot to a nan ka nemo kusa sai a bar maka gyaɗa a ƙasa to ga da tan ka gama aiki sai a dawo an zo kalin gonan ka saboda su suka yi wannan
0: su
1: san abin da suka bari a ƙasa yawwa
0: sai zuciya ke wanda
1: yawwa
0: lalle kan to amma kika da kuma tani ka dosan nan ya batun wajen musaikin su da wajen abin da sauran su
1: kika suka dauki nauyin kansu ni suka zo ni ma amma ana samun masauki bare ma ai na yi dan aiki da su ta can to wanda ya dauki nan
0: gefe karuwar sabon da ake faɗa a al'umma da ke zuce to da kika samu dama irin wannan ki san ki faɗa
1: eh to abin da yake nake so na faɗa shine dai mutane kada a karaya
0: na'am
1: kaman bana mutane da yawa sun karaya
0: ayya
1: saboda wai wannan rashin ruwan nan to rashin ruwan nan in dai mutum na zuwa irin kungiyoyin nan abin irin su workshop din nan da CPSADP suke mana organizing ɗin suna gaya mana cewa akwai canjin yanayi akwai kaza ga irin irin da za ku siya bi yi da wuri ga yadda za ku yi wadda ko da irin wannan yanayin ya zo ba zai shafe ka ba za ka ji jiki ba yawwa ina kira a yi haƙuri duk dai a zo a haɗu tare mu dinga karɓan kuma shawarwarin ƙwararru daga ma'aikatar PSADP na jihar Bauchi yawwa a yi haƙuri a shigo kada a karaya.
0: Ɗan wani ma bisa ƙarancin lokaci a nan damu zalan zamu shirin a wannan ita hukumar bunƙasa abin a jihar Bauchi wato PSADP da ma jagoran shirin Malam Ya'u Muhammad. Madam Yakubu ita ce daraktan watsa labarai da dukkan wanda suka taimaka shi sabkan zazu gare ku ni da Rashidi ana kuma gabatar da lawan Nuru Masa magajin dan masanin Kartau malamin zuwa malamin dawowa ina ka fito gona ina za gona na Kartau masu noma a tudu masu noma a kwari nan nake ce da ku a koma gona.
2: Lalle shika lawan masa da kida shirin muna koma gona daga nan biyar sitio fm Bauchi idan Allah kamar an litinin da misalin karfe 7 ne ya mutu za mu kawo muku maimaitawan shirin. karfe 7:05.

Baba,

0: سيدينا جاسو دهن مرد عهر مدار
1: I'm not going to be able to do that.

Allah,

Allah

I'm not going to be able to do that.

Bauchi idan na zo mu sauka alhaji da yau.

I'm not going to be able to do that.

على هذه يعني جنون الموت سجن دورات جنون الموت والله لا بد من

I'm not a

I'm not going to be able to do that.

Kare ki,

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

يا جماعه

Chief.

I'm not going to be able to do that.

Hey, chill out, man.

Ya mahani baba mahani.

0: Ya Mahadi Baba,
1: Ya Mahadi Baba,
0: Ya Mahadi

Baba Maji, I'm a baby, Baba Kai.

0: Ya Muhammad Ya Baba
1: Ya Muhammad Ya Baba

una calle aquí de Ciudad.

的欢歌他看驸马，我等的是吉拉玛尼亚，我都吉哈林，萨玛就跟路阿萨玛

Lord.

ya wa tabila du barai dawal guru

kawai kayan masarufi gwamnati ta hana wannan aikin abin

Ya ye ya ka sabu ta daru ni duwiki ya mun wada

ci tuna wannan bayar da kyawo don Allah

Saboda har da

Mai kawo wa masa kariya ya ragu gungun bai yi ba.

Ay, ang gawa sa amin.

I'm gonna do it.

Allah

fada aluna alba dan wal baba a lalaire

Da idan ki garau ya faɗi, ba zan ma ba

Zalumacin alayyo sarkin goma alayyo dabar da yamma kai gona aliyo yanzu dabar ka duba nan ma eh ka ta bune yamma ka dan ka duba nan ma eh ka ta bune alewa ka dan ka duba nan ma eh ka ta bune ko kudin ka duba nan ma eh ka ta bune kai cikin gonan aliyu ga shan taba da ta tauda ga ibro ga kalaya

yo ba mama ke gode ya sa mama ke gode ya samu ka biya lo dalil zani alli na ba aure Allah rai ala yari ma baba ala dai ma ke ta da na ma bi ba bai sarode mun ga mu watan ko na ma ga na amare ko almai salamu da dalil zani da Allah ama ala abiru Allah rai sallu na ba ba fi mai dai ya

0: salahu da wai dalili kam salan tau da mai rain halima
1: tuna na ga shekara ta dawo inu mai sauro kana tare da BRC Tiofim Bauchi karfe 8 sora kwata lokaci zamu ga mu shirin mu na mutum da sana'arsa.
2: Allahu bai maka kai karin banza ba, bai koyi hannaye karin banza ba, haka nan da sawa yanka dan banza ba, karfi isasshen lafiyar banza ba, ya ce ka nema ba zaman banza ba.
3: Mutum da sana'arsa
2: ya kuma taka yan jihar nan Bauchi, kuma tashi haikan ban da sharar barci, a guje wa lalaci a bar yin sakaci, madakai sana'a don ka sami abin shi.
3: Shin da ke kawo ku tattauna da masu nahohi daban-daban domin jinjirin yadda suke gudanar da sana'ar tasu da kuma irin gajiyar da suke ci a cikin shirin namu na yau?
4: Wanda za ka ga yana kulanta a garin nan, idan ba a nan ya goya goya ku ya ne a wajen wanda aka goya masa, don yana daga cikin abubuwan da nake alfahari da shi, nake kuma gode ma Allah da Allah ya bani ilimin wannan abu, kuma abin da ya shafi kayan gona kenan. Muna yin su tresha, ka gane, su injin nika, su injin marka.
5: Sana'arka mutuncinka, mutuncinka sana'arka. Rike sana'arka don tsira da mutuncinka.
3: Madalla, sana'ar kira tana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun sana'o'i a ƙasar Hausa, wanda kuma makera suke samar da mafiya yawan kayayyakin aiki da sauran masu sana'o'in Hausa ke amfani da su. Shin ko yaya sana'ar kiran yake tafiya a halin yanzu? Malam Muhammad Atiku Usman, matashi mai kamfanin Atiku Usman and Son da ke sana'arsa ta kira kusa da kamfanin Magi da ke muda lawan a nan cikin garin Bauchi, ya bayyana mana yadda suke gudanar da sana'ar tasu da kuma irin gajiyar da suke ci a wannan sana'a. Da farko dai, Malam Muhammad Atiku ya bayyana mana yadda ya soma wannan sana'a ta kira.
6: Wannan sana'a ta kira dai ina yin sa a wannan waje 1994, lokacin na gama junior high Islamic. Kuma alhamdulillah wannan sana'a ne kira da kudanta gadon ta na yi, wanda ya jinsa ne ma ajikina ke koya mu wannan sana'a, kuma yanzu haka yana nan a raye ana kiran sa Muhammad Musa Baba.
7: Baka biya da sunan uwa?
6: Yawwa, amma dukkan su da mahaifina ɗin da yansa duka suna da rai. Yawwa, abu ya samu asali ya ka taso a gida ga da mahaifinka wanda ya haife ka, tsakaninsa kowa su sai ka ga duka fite ne. So da sunan kowa ma kana ga daren babanka ne. To wannan dalilin ya jawo shi lokacin da mahaifina ya tura kada su kai ni makaranta. A lokacin da muka je kawai, tunda shi ma babana ne, wani suna kake amfani da shi sai dai amfani da
7: sunan shi.
6: Kuma alhamdulillahi shi ma din ya taka rawansa, tunda a wajensa ne karatun alwana sarki alƙur'ani da sauransu haka. Wallahi tunda kaga ba irin rayuwar yanzu ba ne, don haka gaskiya alhamdulillahi Allah ya saka musu da alheri.
7: A wajensa kenan kamar ka koyi sana'ar kusanci.
6: Shi mahaifina ɗin ko kuma kaninsa?
7: Shi kaninsa.
6: A shi kaninsa shi ya ɗauki nauyin education kina, kana fahimta?
7: Na'am.
6: Shi primary har zuwa high Islamic din. To kuma ka san idan ka zo wani mataki kai ma ya kamata ka tausaya musu sai ka cika ɗora daga inda suka fara. Shi kuma mahaifina shi engineering ɗina na wannan sana'a, dan shi ya sama mun shagon nan.
7: Baka.
6: Wallahi shi ya sama mun shagon nan. Duk abin da ka gani harin nan daga baya ni na tsara a gida da na samu dawo. Wallahi.
8: A iya cewa har yanzu shi mahaifin yana nan yana gudanar da wannan sana'a.
6: Gaskiya girma ya kama shi, dan yanzu ma gaskiya baya gani wallahi. Girma ya kama shi, amma alhamdulillah.
8: Dama tun tuni can kana son sana'ar ne ka koya, ko kuma akwai abin da ka fi so a ranka dama?
6: To abin da yake faruwa shi ne, ka san
4: yanzu haka ina da kanne kuma ina da yayi dukkan wannan sana'a muke yi amma kowa ya samu ci gaba gurin yanda ya rike sana'a saboda ni dan gaya maka ma shi ma'aikina din bayan da ban yi ban canja sana'a saboda ni gaskiya ina dan san kwalisa hakan
7: a'a
4: to shi ko yana ganin kamar a cikin yayan na dan sauran gagara ne ya ne shi ya san abin da ya hanga sai yadda kuma da nayi hakuri na tsaya a matsayin da mahaifina da yake so na ga alkhairinsa domin kai karanka ka ga nan akwai ci gaba gaskiya.
3: Muhammad Atiku Usman sai kuma ya bayyana mana irin abin da suka fi kerawa.
7: Kamar a wannan sana'a me da me kuka ci ba da hankali wajen kerata.
4: Abinda muka fi kerawa a wannan sana'a shine kaman irin su abin da ya shafi idan aka dauki bangaren kayan gona muna kera planta sosai wato injin shuka kusan zai iya ce mafita a garin nan ma nan da shi ne tibis yadda aka fara aiki
7: shi ne farko
4: don kusan majority kasa aka ce majority da ce da man 80-90%
7: ke
4: wanda za ka ga yana planta a garin nan idan ba a nan yin gwaya-gwaya ko ya ne a waje wanda aka koya masa don yana daga cikin abubuwan da nake alfahari da shi nake kuma gode ma Allah da Allah ba na girma wannan abu kuma abin da ya shafi kayan gona kenan muna yin su tresha ka gane su injin nika su injin markade da sauransu haka nan dai abin ba zai girbo ba tun daga kan manjagara zan ce maka har zuwa kan a dafa shi a ɗora shi a tukunya in dai wannan ne muna kera shi ana one na biyu kuma abin da ya shafi mota muna yin safiya kwadrita da sauransu abin da ya shafi traction ko da dai na ce ma kayan gona a baya yawa shi ma muna safiya kwadrita abin da ya shafi mashin in ka lura a hoton nan da ka ga hoton can koba yawa shi kamar muna yi mu ba da service da ga kamar jiya ne ka zo ma za ka same ta nan kamar riga da mun yi sending and then ita kanta mashin din mun dai fara kera ta baka amma so the process insha Allah so kamar suke yake dai duk wani abu ne da ka ce wa kira da yake gagaran mun gaskiya da yawa kirkiran namu da yawa gaskiya ba za su yi
7: idan muka zo batun kamar kere-keren da kuke na musamman harkar gona akwai wata kamar tractor ne da a ce wanda take kaftu shin a iya cewa hada irin waɗannan injinan da kuna yake
4: eh wannan idan ka duba kamar sambo ne da aka ganci maka a cikin ansons da talaka amfabricikin da sauransu hakan nan akwai product alliance product alliance yana nufin cewa kamar kayayyakin da aka zo da su na bature a kato ka gane muna yin safiya kwadon su kuma da mai maka assembly nasa idan ka zo da shi yawa kamar safiya kwadon su abin da shafi garmansa ko irin wannan sandan da duk wani fabrication yanzu misali idan ka je basak wajen gidan gona da ka ga su wayannan power tiller din an musu wasu plakas mai layi biyar-biyar an jona to duka irin abubuwan da muke yi su kenan a nan wuri da shi wannan power tiller din da kake magana muna yi masa planta mai layi biyar mai layi goma mai layi a kudu yanda mutum ke so za mu jona masa a ciki
7: shin filanta na iya cewa akwai na shukan shinkafa akwai na shukan masara akwai na shukan gyaɗa duk ya kunsa duka kuna iya yi
4: akwai misali kamar shi wannan mai layi hudu layi biyar layi kaza shi zallan shinkafa ake yi da shi sungul-sungul wannan akwai 20 cm akwai 25 cm akwai 30 to kowanne kuma za ka yi shuka da shi ne a kudin tu yanda ake programming dinsa misali za ka ce 20 cm ka ga wannan shukan shinkafa ne za ka ce 25 cm ka ga wannan shukan masara ne zuwa taji dama shi shukan shinkafa lesson dinsa 15 cm highest dinsa 20 shi kuma masara ko gyada ka gane shi lesson dinsa 25 cm highest dinsa 30 to kamar shi shi gawa shi special din sa ana so ya dan wuce haka ka fahimta
7: mai dawo ma akwai kullanta
4: eh
7: confirm dawo ma
4: eh shi kaman wannan mai 25 cm eye fingers din sa wani akan yi 5 wani akan yi 6 to kaman mai 6 din nan akwai wanda muke kira sa reducer wani reducer mun kirkire shi da wani professor ne a ATBU masa Dr. Umar Abdulhamid wannan reducer din to shi wannan reducer din idan ka sa zaka yi comparing din 3 hole kai amfani da 3 hole shine zai baka spacing din da kake bukata a dawa traditionally kamar yadda aka saba yi kowane abinda ake shukawa akwai planter sa na musamman amma kuma akwai guda daya wanda ake multi-purpose set in ka iya programming din sa yanda zaka yi shi
7: a iya cewa idan ta lalace ma akan iya kawo muku kuma kuka iya daga ta
4: ayyan malam duk abinda ba a gyarawa musamman a Najeriya zai zama wahala ne matalaka yanzu ka ga kaman da damunan nan ni nan yanzu haka na bude ma suwa ina da planter sun fi guda 50 in ka gan su saboda ina da matasa a nan wuri da dama wanda suke tafiya aikin shukawa mutane wani zai dauki hayan planters din kuma ya bi hayan matasa so zai biya kudin hayan planter zai biya kudin aikin yara ina fatan ka fahimta sa'annan kuma kamar shi wannan na bature da yake kayan karo ne mu kuma a san mu soil din mu yana da karfi so dan haka su bature sun yi tunanin su yi na roba ka gane to na roban nan kuma gaskiya bai da karbon namu shi yasa ka gan su da yawa muna gyara su kuma yanda ya kamata kuma suna gyaruwa
1: kaman wancan bayan ka lura bawa tila ne injin mashin ake daura mata kuma tana aiki muka ga garman a jiki to sauran su ta samu wannan da planter ne kuma fertilizer planter na shuka taki
7: na shuka taki
4: yawa yana minimizing yana minimizing din fertilizer din duk yanda kake tunani kamar misali idan aka ce maka masara kana fahimta yana zuba ma in da ka shuka da hannu zai iya tazarce amma wannan in dan mata zai zuba ma kamar yadda ake bukata ne
7: mu kana da kai zaka zo zaka
4: kana da yawa su ko bayan ka bari ciwo ba lai
7: ko zaka zo zaka ciwo
4: ba eh wallahi
7: amma ina ne zaka ringa matsa wan takin eh yana zuba
4: ga shi nan wajen hannun sana don san ci da shi saboda muna gyara nan ne wajen matsawa idan ka matsa nan wajen ne zai bude daidai gurgurdu
7: to yana yadda shi wannan yake karbuwa a wajen mutane
4: eh shi ka san abun da kadan da kadan ne yanzu ka kamar lokacin na fara kulanta a garin nan lokacin mutane ba sai shi ba wallahi wani dai saya sai dawo ya bada hakuri ya rage kudin ya karba ce shi bai gana aiki da wannan abun ba wani zai yi haya ka gane sai ya je ya fara aiki sai ce gaskiya shi bai iya aiki da wannan abun ba wannan dalilin yasa na yi creating matasa na nuna musu yanda ake aiki abun ga yadda aka yi ma na fara bada renting hadda operator kenan ina ba dan ka fahimta to tunda kai kana bukata kayan kai karbu ne ka fahimci magana kana bukatan kayan kai karbu ne ba za ka yi fara da mutum ba hankali a hankali mutane suka fahimta abun har na jawo wasu daga cikin abokan sana'a na nuna musu yanda ake abun har suka gane makera ne ina ne da sauransu haka
3: Atiku Usman mai sana'ar kira da yake muda lawan kusa da kamfanin magi
1: to abinda za mu iya ɗauka kenan cikin shiri na mutum da sana'arsa idan an kasance tare da mu ranar talata da misalin karfe 5 saura kwata akwai mimicin shirin wani mu je ga zangonmu na dare mu hutar bawa

son shugaban kasa ko Lamido Tinubu na yin amfani da ilimi fasahar gele-gele da bincike wajen kawo ci gaban Najeriya ta tashi daga kan tinkako da albarkatun kasa zuwa mai habaka tattalin arzikinta ta hanyar amfani da ilimi. Ya ce an tsara shirin ne don yin amfani da sakamakon binciken da ake gudanarwa a manyan makarantu wajen sarrafa kayayyakin da za a rika sayarwa a kasuwanni tare da samar da mafita ga matsalolin da kasa take fama da su. Kuma ya ce daga cikin cibiyoyin guda takwas ko dai an kaddamar da su ko kuma suna gab da kammaluwa domin a buɗe su, yayin da uku daga cikin su tuni suka fara aiki a jami'ar Lagos, jami'ar jihar Nasarawa da jami'ar aikin noma ta Michael Opara da ke garin Umudike. Shugaban hukumar ba da tallafin shawarwari ta ƙasa Yusuf Yakub ya yi kira ga matasan Najeriya da su kalli kansu a matsayin jagorori kuma abokan jera tafiya cikin sha'anin gina ƙasa a yau, a maimakon su jira sai gobe su karɓi ko kuma su ɗauki ɗawainiya. Yakub ya yi kira ne cikin wata sanarwa da ya fitar saboda sake zagayowar ranar matasa ta duniya. Yana mai bayyana matasan Najeriya da cewa masu ƙwazo ne da basira waɗanda suka ci gaba da zamowa babbar kadara ga wannan ƙasa. Ya ce tuni matasan Najeriya suke ba da gudunmuwarsu ga ci gaban ƙasa ta hanyar aikace-aikacensu a jami'o'i, wuraren aiki, gonaki, kasuwanni, ɗakunan gwaje-gwajen kimiyya, fannin shirya fina-finai da cibiyoyin fasaha da sauransu. Yakub ya jaddada buƙatar samar wa matasan Najeriya kyakkyawan yanayi na samun ilimi da koyon sana'o'i da damarmakin da za su ba su damar goga kafaɗa da takwarorinsu na sauran sassan duniya. Kuma ya yi kira ga matasan da su gaba da riko da nuna halaye na ƙwarai, hazaka, ƙirƙire-ƙirƙire, kishin ƙasa su kuma yi amfani da bambance-bambancen da Najeriya take da su a matsayin dandalin samar da ayyukan haɗin gwiwa a maimakon rarraba kai, tare da ƙara jaddada cewar gudunmuwarsu ga ci gaban ƙasa abu ne mai matuƙar muhimmanci. Ya ce ƙwararrun matasan Najeriya suna ba da gudunmuwa mai ma'ana har ma a ƙasashen ƙetare, a yayin da kuma suke daɗa kyautata alaƙar Najeriya da sauran ƙasashen duniya. Yakub ya yi kira ga matasan Najeriya da su gaba da zamowa masu kyautata tsammani da jajircewa duk da matsalolin da ƙasar nan take fama da su. Majalisar Ɗinkin Duniya ce take da ranar 12 ga watan Agustan kowace shekara a matsayin ranar matasa ta duniya domin ƙara faɗakar da jama'a game da batutun da suka shafi rayuwar matasa da kuma yabawa da gudunmuwarsu a matsayin abokan jera tafiya a cikin al'umma. Jam'iyyar Accord Party wato AP ta yi kira ga ƙungiyar ƙasashen Turai EU da ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS da su gaggauta sanya baki wajen kashe wutar rikicin siyasa da take ci gaba da ruruwa a gabanin zaben gwamna da za a yi a jihar Osun a wannan Asabar da ke tafe. Shugaban jam'iyyar na ƙasa Mr. Maxwell Budem shi ne ya bayyana wannan matsaya ta jam'iyyar a Abuja. Yana mai faɗin cewa jam'iyyar ta rubutawa tawagar ƙungiyar EU wasiƙa a kan haka da ƙungiyar ECOWAS a jiya Laraba. Budem ya bayyana wannan zaɓe da cewa zakaran gwajin tafi ne ga yanayin dimokuraɗiyyar ƙasar nan da kuma zaɓukan da za a yi a shekara mai zuwa ta 2027. Ya bayyana damuwa game da cin zarafin da ake yi wa membobin jam'iyyar ta AP. Yana mai faɗin cewa hakan ka iya zamowa barazana ga ingancin zaben gwamnan da za a yi. Yana mai faɗin cewa tuni an yi wa mutane da dama rauni na harbin bindiga ta dalilin tashin hankulan siyasa. Ya kira ga ƙungiyar EU da ta yi amfani da tasirinta na diplomasiya wajen shawartar hukumomin tsaro kan su guji nuna ɓangarencin siyasa a cikin ayyukansu da samar da yanayi na adalci ga dukkanin masu kada ƙuri'a. Ya jaddada cewar wajibi ne wannan zaɓe ya tafi daidai da muradin mutanen jihar Osun, amma ba akasin haka ba. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce majalisar tana goyon bayan matasa a duk inda suke a duniya ta fuskar zuba jari.

0: Allah shi aure raine da shi kamar yadda mutum ke rayuwa ya kuma mutu to haka kanshi auren yake wanda dai batun mutuwar aure mun sani ko Allah madaukakin sarki da ya hukunta baya farin ciki da shi wannan din kuma shi ya sanya a duk lokacin da aka samu saki kamar yadda hadisan ma'aiki suka tabbatar sai al'arshin ubangiji ya girgiza kasancewar an ce aure raine da shi ma'ana na bukatar tattali to shin me kenan ke janyo yawaitar mace-macen auren musamman a tsakanin al'ummar wannan yanki ɗaya na aka gaza laifin kuma nawaye don dai kowane ɓangare in aka taɓo sai ka jima jefa laifin ga ɗan uwansa yayin da mace za ta ce mijin ne babban mai laifi haka shi kuma mijin za ka jima cewa mace sai a hankali ko ma dai yaya matsalar ta faro babban abin da malamai suka fi danganta mutuwar auren a wannan yanki da shi shine kin kiyaye wasu shari'o'in addini da kuma jahilci don a cewar malam Muktar Aliyu Muhammad da a ce kamar yadda shari'a ta gindaya haka ma'aurata ke tafiyar da rayuwar aurensu da wannan batu na mutuwar aure bai yi samari ba
1: mantawa da muka yi mu musulmai yana daga cikin dalili mafi ƙarfi da ya sabbaba muke zama cikin wannan matsala din kuma wannan magana a babin muqaddima abin da na faɗa in aka ɗauki wannan gaba na farkon yana komawa zuwa ga abin da na jama'a shi mafi ƙwaya biyu su suke sabbaba duk matsalan mace-macen aure a gidajen auren mu a yau yana komawa uwa uba zuwa ga jahilci jahiltan waye mu jahiltan yaya addinin mu yake yaya kuma addinin mu yake a zauna a gidan aure yaya rayuwar mu za ta zama a musulunci me ya karantarwa ne tarbiyya da annabi ya tafi ya bar mu da shi da muka saki wannan saboda mun manta da kawo mu musu da mana jahilci yadda shi ya wuce gaba dan haka ka iya cewa jahilci shine jigo na dukkan matsalolin abin da ake samu na rashin jin daɗi da kuma har kaiwa matakin rabuwa a gidan aure in kuma da abin da wata ila dan ƙara da yake da alaka shi din ma da jahilci shine rashin hakuri muna da karancin hakuri wanda kuma larabawa suna cewa discovery table maturity da hakuri kake samun abin da ranka yake so sannan kuma yana daga abin da Allah ya ajiye mai girman lada a wajensa innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab duk wata mu'amala duk zamantakewa duk wani abin da dan adam zai yi a rayuwa in ya gabatar da hakuri bayan tsoron Allah to kakan samu yana samun sassauci wanda kuma mu a yau muka rasa wannan al'amura guda uku da na ambata a matakin farko a babin muqaddima su suke haifar da dukkan matsalolin da yanzu ake kuka da su jahilci mantawa da muka yi waye mu wanda kuma duk yana kuma rashin jahilci ne da kuma rashin hakuri wannan duk abin da in mutum zai yi magana ne hankali akan abin da ya shafi wannan matsala ba mamaki zai gina ne a karkashin wannan proba na abubuwa guda uku da na ambata yana daga cikin abubuwan da kuma suke zama kanana a karkashin wannan abubuwa guda uku akwai karancin amana karancin amana nan yana koma suke zuwa ga jahilci a wato babu kaman amanan da ta kai girman mutum yake wace dan adam tun yana dan karami ya girma wata ila mutum bai ji da namiji yana son ya mace ba sai dai dan ta gama girman ta bai san dawaini yanda aka yi mata tana karama ba to sai kaga in ya karbi wannan amana dan ya ci amanan ta hanyar wata ila in an zauna kwana ɗaya kwana biyu ya kalli dan abin da ya burge shin nan ya kawo yanzu to sai ji dan ya sake ta ba wani abu bai matsala ba to wannan kuma duka ina faɗa yana komawa kan jahilci saboda abinda Allah ya ajiye aure ya zama akan turba shine wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma abu biyu ke zama da aure lafiya a samu soyayya wanda kuma shi yake tafiya a kankanin lokaci wata ila watan farko ko wata biyu in yayi yawa wata uku mai tsokan rabo kenan wata ila a shekara ɗaya ana cikin soyayya amma duk abin da ke biyo bayan watanni zuwa shekaran nan yana karewa ne a babin rahama da wata ila in ita ne da shi tana iya dafa abinci a kan lokaci tana kula da al'amuransa tsaftan gidansa da sauran dukkan dawainiya wata ila ko da ba ɗari bisa ɗari ba to kaso mai tsoka yana samuwa tana fara haihuwa ko tana fara laulayi duk wa'innan abubuwan za a neme su a rasa to shi miji sai a sa a zuciyarsa a dace yana ɗoruwa akan mataki na biyu na tausasawa gidan aure shi ne rahma to wannan rahman aka rasa yana daga cikin abin da za a iya cewa yana sake komawa zuwa karkashin abin da na ambata rashin hakuri jahilci da kuma mantawa cewa mu musulmai ne mun yi hakurin akwai lada akan haka
2: malam Muktar Aliyu Muhammad tarbiyya kai tsaye shi ne takin zama na amana da kare haƙƙin juna shi kuma cikakken tarbiyya ko a yayin mu'amalansa ya bambanta da wanda tarbiyyar ta yi kaɗan shi kuma tarbiyya kamar yadda muka sani a gida ake fara samunsa sai kuma wanda al'umma kan ƙara a kai tun da dai mutum baya rayuwa shi kaɗai dole ya yi cuɗanya da wasu a yadda haɗakar ta kasance kuma gwargwadon yadda yaro ke fahimta kenan har ya tashi da wannan ɗabi'a wanda wannan din ma shi ya sanya magabata kan hori iyaye da ma dukkan wanda ya mallaki hankalin kansa ya rika nuna dabi'a ta kwarai a gaban yara waɗanda su ne masomin babba a hankali kuma bayan doguwar tafiya sai aka samu sauyi a rayuwa bako abu kuma ya bayyana wanda kai tsaye yadda aka rungume shi ya sauya halayya da dama na mutum mun sani cewa ci gaba kan zo amma fa da kalubale tattare da shi karamin misali shine na fasahar ci gaban zamani na kafar sada zumunta wanda bullar wannan bangare ya sauya kusan kashi 50 na halayyar dan adam da kuma yadda yake rayuwar yau da gobe wannan ci gaba da kafar ta zo da ita sai ya samar da wata makaranta ta koyar da tarbiyya daban da wanda iyayenmu na baya suka sani a fakaice kuma hakan shine babbar matsalar da wannan al'umma ke fama da ita kamar yadda wani masani malam awal m abdu ya bayyana a zantawarsa da wakilanmu
3: illolin da take da shi nan ba shi ne tana lalata tarbiyya abubuwa da yawa da za ka ga ana sa a social media sai ka ga yana taba tarbiyya al'ada tunani mutunci na mutanen kasan ko kuma mutanen wannan yankin bayan haka kuma yana canja halayyar mutane so da yawa za mu kalli yawayawan matsaloli da yake faruwa na rashin tsaro ko sace-sace ko kuma mucen-mucen aure za ka samu da yawayawan yaranmu suna imitating wato suna kwaikwayon wasu abubuwa da suke gani a wannan social media din suna putting this into reality into practice wannan yana ɗaya daga cikin disadvantage ɗin shi wannan kafan sada zumunta kuma bayan haka wani lokaci yakan taɓa kima da mutuncin mutane za ka ga mutumin da yake da kima yake da daraja ko malamin addini ko shugaban ƙasa ko wani mai faɗa aji sai ka ga an zo an ɗauki hotonsa an yi amfani da AI an canja masa kamanni ko an yi shi tsirara ko an haɗa shi da mata ko an sa masa kan jaki ko wani abu wanda duka wannan ya saba ma addini da al'ada babu shakka wannan disadvantages din ya fi illa ga matasa ko kuma ga yara me yasa saboda yawanci tunaninsu bai cika kaiwa yanda za su iya bambance menene abu mai kyau menene mara kyau ba kuma ta wani hanya ya kamata a bi a amfanar da shi ta wani hanya ya kamata kuma a bi don kar kuma ya cutar da ɗabi'anmu da tarbiyyarmu da addininmu so yana da illoli da yawa gaskiya kamar yanda kuma yake da amfaninsa da yawa
0: malam awal m abdu wannan sauyi na tarbiyya da jama'a suka runguma kamar yadda muka ambata shi ya sanya tunanin cewa duk abin da mutum ya yi kamar yana da hujja da kuma ƴancin ne mahukunta kuma a ɓangaren su ba hannu kawai suka daɗe ba sun ci gaba da ɗaukan matakan da suka dace don saita rayuwar 'yan ƙasa irin wannan matakin kuma shi ne ma abin da ke faruwa ga masu kunnen ƙashi a ɓangaren manoma da ke yin biris da gargaɗin kauce yin shuka a bakin iyakar hanyoyi wanda hakan kai tsaye kan shiga rayuwar wasu kamar tauye haƙƙin mai tafiyar kafa ko kuma ana damar sayar da abin hawa a lokacin da wata matsala ta taso sannan ma uba toshe hanyar da makiyaya ke bi don kai dabbobinsu wajajen kiwo na daga irin wannan mataki da gwamnatin jiya ta ɗauka yin feshi a dukkan inda aka samu manoma sun yi shuka a bakin iyakar hanyoyi hakan kuma a cewar shugaban kungiyar Fulani ta Niyatta Allah Kautal Hore Alhaji Lawal Hardo shi ne abin da ya kamaci masu taurin kai
4: in ba kuma ta ba kwanaki har ne na yi magana na ce wannan dokan ba ta mana amfani ba tun da gani takuran ya kai takura dabbobi sun dawo gonaki sun tashi sannan kuma ba a fara aiki ba amma yanzu gwamnati ta fara aiki ta fara diddige da shuldar nan tare da kwamitoci duwatsu ma yanzu kwamitoci suna haurawa suna shata iyaka iyaka inda ya kamata gona ta tsaya da iyaka inda ya kamata dabbobi a bar musu sannan kuma ana fitar da labubuka ga ita gwamnatin tarayya ita gwamnatin jiha ita karan kanta ta fitar da kwamiti har da mobile court ana bin gefen titunan nan ana yin feshin amfani ana fitar wannan iyaka so gaskiya a matsayinmu na makiyaya dole mu yaba ma wannan gwamnati dole mu ce wannan gwamnatin ta dubi matsalolinmu kuma ta nemi a zauna lafiya domin mu makiyayan nan har da Allah kan tura mu an kai mu gungufa wanda yake lissafin shi yasa mutanen nan suka gagarci gagarci makiyayan nan su ba su da inda suka sani sai jeje nan ba su da inda suka sani sai kiyo to wuraren kiyo su an karar da su labi ba ko komai an toshe musu ya ake so su Allah ya saka mai girma gwamnati da alheri gaskiya wannan abun ya mana dadi ba ma misalin da zamu nisanta shi da shi gaskiya abun ya mana dadi sosai Allah wuri ya saka ka kawar da shi
3: kun da zahiri kenan kullum su kuma da aikin da gwamnatin ta yi
4: wannan ya wuce wai mun gani da ido don ran da aka kaddamar duk aikin baki din mu mun zo tare da mu aka kaddamar da wannan aikin commissioner da kansa ya hawa ya fara aiki sannan aka ba sauran ma'aikata suna yi kuma ana yin aikin nan sosai sosai duk da dai ana samun nan da can amma dama in za ka yi gyara dole sai ka bata wa wani wannan gyaran kuma insha Allah za ta yi wa kowa dadi nan gaba muna son su manoman su sani cewa wannan abun ba wai an yi shi don makiyaya bane don amfanin mu dukkan mu ne su manoma suna da shanu suke daurewa a gida na noma ai shanu da shanu suke noma yanzu to in suka nome ko ina ba inda shanu suke kiwo ai su ma wahala suke da shanu nasu amma yanzu yanda aka bar gefen shanun nan za dinga daure shanu su a gurin su ma su dinga kiwo ai kaga su ma sun ka wannan abu an yi wa mutane ne gaba daya ba wai an yi wa makiyaya ne zalla kawai
3: akwai wani korafi da kuka ga wani ya kawo amanin sa na mulki
4: wannan ba wuri mai mu bane amma mun gani sannan kuma mun gani da hukuncin da aka mishi yawa wannan ba mun za mu yi bayani a kai ba amma gaskiya ne an yi an samu masu fada kayar baya kuma gwamnati hukunci hukuma ta yi hukunci akan su kuma wannan hukunci shine ya fi dacewa da mahaya ai shi yasa nake iya maka addu'a su yanzu wanda suke a kauyuka ma'aikata suna hawa su je su shata bakin iyaka inda ya kamata gona ta tsaya sau gwamnatin jihar Bauchi gaskiya ta lura da matsalolin da makiyaya suke ciki kuma gaskiya ta fara ɗaukan matakai muna masa fatan alheri kuma Allah ya sa wannan abubuwa ya ɗaure a kai ga wato nasara kirana ga makiyaya ƴan uwana wanda su nake shugabanta kowa ya tsaya ya bi doka a inda gwamnati ba ta yi aiki ba to kar ka ce za ka je ka yi aiki da hannunka a gurin a jira gwamnati za ta zo ta yi aiki duk inda ta shatar nan titin nan daga Jos daga Bauchi har zuwa iyakar mu da Jos za su yi aiki akan wannan hanya.
2: Shirin yau da gobe na DRC Bauchi. Haka yake zatta da wakafi kalamai ne da ke tafiya tare a duk inda aka ambaci zatta sai ka ji wakafi ya biyo baya. Mun dai sani ita zatta ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci biyar. To amma ina matsayin wakafi ƙari ga wannan kuma. Shin al'umma tana fitar da zakkar kamar yadda shari'a ta gindaya? Domin samun wannan amsa sai mu koma baya kaɗan ga nauyin shugabanni waɗanda su ne masu ikon yanke hukunci da tabbatar da jama'a sun yi rayuwa bisa tafarkin koyarwar addini. A shekarun baya dai shugabannin al'umma kamar irin sarakuna ke da nauyin karɓa da raba zakkar ga waɗanda Allah ya hukunta musamman a nan ƙasar Hausa. Bayan da aka samu sauyin salon shugabanci kuma sai wannan nauyi ya samu sassauci inda mafi akasari ya koma hannun shugabannin gwamnati ta hannun hukumomin shari'a bayan da aka samu nasarar fara aiwatar da shari'ar musulunci a wasu jihohin Arewa. Kamar yadda muka ce kuma a baya wannan nauyi ne na shugabannin al'umma ta fuskar sarakuna iyayen ƙasa. Hakan shi ya ci gaba da kasancewa duk da samun sauyin nauyi na shugabancin. Idan za a iya tunawa kuma a watannin baya ne gwamnatin jiha ta kirkiro sabbin kasashen sarakuna hakimai da masu gundumomi domin tabbatar da sarakin sun ci gaba da sauke nauyin da ke kansu. Hakan shi ya haifar da rangadi da hukumar shari'ar musulunci ta jiha ke yi ga sarakunan inda ake kaddamar da kwamitocin zakka da wakafi. Masarauta ta baya-bayan nan da wannan hukuma ta ziyarta kuma ita ce bura da ke karamar hukumar Niji. A jawabinsa yayin ziyarar kuma kwamishinan zakka da wakafi na hukumar Malam Yakubu Abubakar Gero ya ce zakka dai an santa har ma ana fiddawa amma wakafi shi ne ya shiga duhu wa al'umma. Don haka sai ya yi taƙaitaccen bayani akan wakafi da amfaninsa.
5: Shi wakafi ba sai dukiyarka tana da yawan da ta kai da sabi za ka fitar ba ko mai kashin abin da kake da shi za ka iya fidda wani abu a mazaunin wakafi. Wakafi za a yi wani asusu ne a samu wasu bayan Allah na kwarai a ɗora su a matsayin su ne board of trustee wato masu kula da wannan asusun. Duk wanda ya samu naira ɗaya ko biyu sai ya saka wannan asusu musamman a yanzu da abubuwa suka zama da sauki

0: Allah ya sa kamar yadda wakilin sa yake fada Allah ya sa mu kori shedan a ciki muna godewa wannan committee da ta taso karkashin commissioner na zakka yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su gida lafiya muna godiya kuma wannan abu an zo an yi shi a daidai lokacin da ya kamata dan yanzu ba wanda zai ce a ya fitar da zakka to wannan abu Allah ya saka musu da alkhairi yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su gida lafiya muna godiya kuma kamar yadda aka ce za a turo wasu za su je Bauchi wasu za su abu ne yadda aka yi wannan abun da wuri Allah ya sa ayyuwanta shi ma da wuluna kuma gode mai martaba sarkin biradar mu da wani ya samu hanya dan ko ta sama ya kan tara ya kan fitar da zakkarsa Allah ya gode Allah ya saka masa da alkhairi ya girma wakilin mai martaba muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah mai da su gida lafiya
1: hakimin kasar Bira Alhaji Zakarai Husaini daga bisani ne kuma hakimin Kurmi Alhaji Mahmud Alhassan da ya jawabin godiya bisa wannan ziyarar
0: a maimakon mai martaba sarkin bura alhaji abu shehu abubakar da fatan abubuwan da za a tattauna ko a gabatar a wannan guri Allah ya tabbata wani da alheri ya sa ya zama fansa da zai mu duniya da lafiya to mai girma kwamishina lokacin da masarautar bura ta samu takardar kula cewa za ku zo bura to gaskiya mu a ƙasar bura mun ɗauki wani abu da muhimmanci domin duk abin da ya shafi zakka da waƙafi ya shafi addinin alhamdulillah mu kasar buran nan mai tabbatar maka inda ba bako ba mu dari bisa dari musulmi ne sauran duk ababen da ya shafi zakka da waƙafi yana ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci shine da uku shi ya sa muka ga abin da dalili da muhimmanci da ya shafi duniyar mu da lahirar mu kuma kamar da kuke shiga a fiye ba da hada san su da wani muhimmanci ba da kaga buran nan da mu akwai da dama akwai manyan manyan malaman mu da kasar bura tun da masallatan juma'a da shekunan malamai da alarmomi da dukkan gefen kasar bura sun bi a wannan wuri akwai wakilan yan kasuwa akwai wakilan manyan manoma akwai wakilan masu aikin kula akwai wakilan jawabai da Fulani da sauran jama'ar gari saboda abin da ya shafi rayuwar mu ne ta duniya da lahira
2: hakimin Kurmi Alhaji Mahmud Alhassan a kasar bura yanzu kuma sai mu je ga zauren mu na taskar yau da gobe tare da Rabi'atu Muhammad Gita

0: sauraron mu daidai wannan lokaci assalamu alaikum da sallamu da arzikin saki saduwa a halin yanzu dai akalla sai ya kasa da mako guda kafin gudanar da zaben kananan hukumomi 20 da ke fadin jihar mu ta Bauchi Yakuba inda kuma hukumar zabe ta jihar ta kammala tantance sunayen 'yan takara da jam'iyyun da suka aminta za su shiga a fafata da su wannan zabe na ranar Litinin 17 ga wata kai hakan ne ma ya sa wakilan tuntuɓar wasu daga cikin jam'iyyun da za su shiga wannan zaɓe na ƙananan hukumomi don jin irin shirye-shiryensu na fafatawa a zaɓen da ke tafi. Alhaji Abdulshakur Ɗanlami ne mai magana da yawun jam'iyyar APN na jiha inda a cikin ganawarsa da wannan fili ta wayar hannu ya bayyana mana halin da APN ɗin ke ciki kan batun zaɓen na ranar Litinin 17 ga wata.
1: Kamar yadda ka sani wannan ba shine zaɓe na farko da muka fara yi ba a matakin jam'iyya da kuma jiha, saboda haka za mu miƙanta akan tsarinmu ne na bin doka da oda na tabbatar da cewa dukkan 'yan takarkarunmu sun fito haikan sun nemi jama'a, domin da jama'a ne kawai zai kai mu ga nasara. To insha Allah kai ga watan nan za mu yi kokari mu ga cewa mun daɗa wayar wa mutane kai su fito da wuri haikan domin su je su kaɗa ƙuri'arsu. Babu hatsaniya, babu ƙwaramiya, babu wani tsokana, ba komai. Mu yi zaɓenmu lami lafiya insha Allah.
2: A daidai wannan lokaci da ake ciki, kamar akwai neman ra'ayin jama'a da ake, akwai abin da ku shirya na musamman ne ga su 'ya'yan jam'iyya ko kuma su 'yan takararku da suke ƙananan hukumomi 20 na bayyana musu yadda tsarin yakin neman zaɓe zai kasance kamar wannan rana?
1: Tabbas an zaɓa an yi danta kamar hukuma ta na Bauchi. Yau muka kaddamar da tsari da jadawalin yadda za mu gudanar da kamfen ɗin mu na neman ƙuri'a na wannan zaɓe. To tsari muke da shi daga sama har ƙasa wanda zai tafiyar da lamarin babu wani damuwa cikinsa. Sa'annan kuma mun gaya wa mutane cewa lallai ya kamata a daɗa wayar wa mutane kai, domin abin da ya fi komai tashin hankali a lamarin shine ba a samun gudanar mutane su fito su yi zaɓen kamar yadda ya kamata, kamar yadda aka saba yi. To idan muna neman mutane muna kuma wayar musu da kai da cewar duk abin da suka zaɓa shi za a ba su, ko da yake muna gwamnati amma ba zai samu sakankance ba, za mu yi iya bakin ƙoƙarinmu domin nuna mutane cewa su ne suke da zaɓe, kuma haƙoƙinsu da suke ba mu da shi za a yi amfani da shi a yi zaɓen nan kuma a kai ga turin Najeriya. So saboda haka shirye-shirye ya riga da ya miƙanta a dukkan ƙananan hukumomi guda 20 da muke da su a faɗin jihar nan, wadda kuma karamar hukumar Bauchi ita ce ƙwarya, ita ce manuniya. Mun riga da mun miƙanta a kai, insha Allah za mu ci gaba da wannan kamfen har a kai ga zaɓen da za a yi 17 ga wannan watan.
2: A matakin zaɓe na ƙananan hukumomi da za a gudanar, akwai ƙaramar hukuma ta shiga wanda da aka ce ba za a yi zaɓe a mukaddamar ɗin ba, sai kuma ga shi mutane suna ganin yanzu ita ma an sa ta cikin waɗanda za a yi zaɓen a wannan ƙaramar hukuma. Ko kana da wani ƙarin bayani da ya kai wa mutane domin su ƙara fahimta yadda abin yake?
1: Abin da yake faruwa shine shi chairman na ƙaramar hukumar shira idan ka bibi al'amarinsu kwanaki an yi rashe-rashe na ga har guda biyu. Chairman nasu ya rasu, kuma bayan nan aka ba da shi rikon ƙuri'a wa shi leader na kansun ɗinsu, har aka zo aka samu shugabanci na dindindin a wannan ƙaramar hukumar. To tuntuni mutane suna ganin cewa ba zai yiwu ba, saboda wa'adin shi wannan chairman ɗin bai kare ba. To saboda haka dole sai wa'adinsa ya kare kamar yadda ita doka ta nuna na wato Bauchi State Independent Electoral Commission ba su yi. Kamar amma kuma abubuwan kasance haka ba, saboda wani ra'ayi na shi chairman ɗin ƙaramar hukumar na ƙara akalansa zuwa gaba domin ya nemi wata kujera na majalisa. To wannan abu shi ya sa ya zamto kujeransa ta zamto kamar babu ita, aka sa ta kuma cikin tsari na zaɓe domin a je a gudanar da zaɓe a gurin kamar yadda za a gudanar a dukkan ƙananan hukumomi da muke da su guda 20 na jihar Bauchi.
2: Akwai wani saƙo da kake da shi da su magoya bayan wannan jam'iyya naku kan wannan zaɓe da za a yi?
1: To babban saƙo da nake da shi wa ilazirin al'ummar jihar Bauchi musamman mutanenmu na jam'iyyar APM shine mu yi da PP mu fito fitowar zaben shine yafi komai muhimmanci sannan mun an fita a je a zabi jam'iyyar APM APM mai alamar rogo mutane da dama ne babu wanda bai san rogo ba kuma bisa akalan yadda muke ganin babu wanda yake tafiya mun lura da mutane sun riga da sun yadda da wannan tafiya musamman ganin shi jagoran siyasar mu ta jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Auren Daular Usmaniya ya mikanta akai to mafi yawancin mutane sun yadda da wannan kuma muna da yakinin insha Allah rabbi za su fito kansu su kwarkwata su je su kada APM kuriya ko ba mu da hafi insha Allah
2: za a iya cewa kun shirye karban sakamakon zabe ko da ba ku ku ce na zabe ba kenan a matakin jam'iyya
1: ai ba yanzu muka fara yin zabe ba mun yi zaben kuka da yawa akwai wanda muka ci akwai wanda aka samu aka san haka mu cikakkun ɗan demokradiya ne mu mutane ne da muka yarda da kaddara kuma kaddaran da muka yarda da shi shi ya bamu kaifi kuma a harkar mu na siyasa wanda muke yarda da kowane irin sakamako bi iznin lahi mu za mu yarda da sakamakon da ya biyo bayan wannan zabe kuma insha Allah mu muke da nasara mu ne ma muke da nasara tunda zabe maganar mutane ake yi kuma mu muke da mutane a zahiri
2: jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar APM Alhaji Abdushakur Dallani ke mana ƙarin haske kan shirye-shiryensu na shiga zaben ranar 17 ga wata idan Allah ya kai mu daga jam'iyyar APM sai kuma shirin namu ya leƙa jam'iyyar ADC duk dai don batun zaben na ƙananan hukumomi inda shugaban jam'iyyar ADC na jiha Alhaji Shaibu Dankama ya ce su kan sun fasa shiga zaben na ƙananan hukumomi bisa wasu dalilai kamar yadda ya shaida mana cikin zantawar mu da shi ta wayar hannu
1: farko ma tukuna su hukumar zabe suka ce za su yi zaben su bisa ga aba da doka ta basu ta sharadin zabe na 2008 a bisa ga wannan cimfuta za su yi zabe to abun mamaki wato su sun manta ma da cewa yanzu ana amfani da electoral act doka ta zabe ne ta 2026 that's 2026 wanda daga nan hukumar zabe ta samo kamarta na gudanar da zabe wanda the same electoral act din na kasa wanda ta ba INEC power ita ta ba jihohi power da kuma guidelines na yadda za su yi zabe wanda yana da nasaba da kuma power da aka ba da federal capital territory cewa daga nan su ma jihohin suka samo tasu power din na yin zabe din to yaya za ka ce za ka yi amfani da doka ta 2008 wanda already wannan doka ya kamata a ce sun canja ta da suna tafiya daidai da tsare-tsaren electoral act na 2026 da 2026
2: alhaji dan kawo ba ta yi ka ba amma ita wannan hukuma ta zabe bayan ta ayyana sanarwar cewa za ta gudanar da wannan zabe kuma ta gayyaci jam'iyyu wanda kuma kai ka amsa mana cewa kuna cikin jam'iyyu da aka gayyata wannan korafi da kake a yanzu lokacin da kuka yi zama da ita hukumar zabe me yasa ba ku gabatar mata da wannan korafi na ku ba
1: a'a ai lokacin da din ga muka 10 ga wata ne wancan wata din 10 ga wata muka zauna da su ka gane ko kuma su kan ba mu jadawali wato timetable a lokacin ya kamata a ce sun ba mu jadawali tare da shi wannan kundin da suka tsara tsare-tsaren yin zabe din wato guidelines abinda suka kira electoral guidelines na su kenan so suka ce guidelines ba zai fito ba don akwai gyare-gyaren da za su yi sai suka ba mu jadawali wato timetable shikenan suka ce za su dan yi gyare-gyare zuwa gobe za su turo mana to sai da suka yi kwana hudu ko zuwa biyar sannan suka turo mana guidelines din ka gane ko to sai muka ci tani yadda muka yi nazarin waɗannan abubuwa sai muka ga cewa ashe akwai abubuwan da ba su taure ne ba kuma mu ba za mu yarda da su ba yanzu na tabbata ya kamata a ce kana da kwafi don waɗannan abubuwa da electoral guidelines nasu da kuma timetable din za ka gani za a ga yadda aka sa zaɓe kwana biyu yawanci yawanci kwana biyu wani ma kwana ɗaya za a yi ka ce na za a ce tukuna zaɓe za a yi shi wai yau a Bauchi state a yi zaɓen yau yau din nan a yi declaring sakamakon zaɓe ga yau INEC ba ta taɓa shirya zaɓe a bautar sa da awa 48 ba yau lungunan da muke da su wanda za a jira zaɓe a kawo su wasu sai an yi kwana biyu ma zaɓe bai so a birnin jiha ba babban birnin jiha ba ya za a yi kari zaɓe da garura akwai mazaɓo da muke da su wanda kamun ma ka je yau in ka tashi da sarauta abin ka je wannan mazaɓo sai ka kai mu garura ka ce za ka je gurtari za ka je can lungun da garura ka ce za ka je sabon tulu babban garin tulu ka ce za ka je can tafin larabawa kuma ka duba ka gama tukuna ai lamar ta ban gaya maka ba ka duba ka kuɗin da aka zauda an ce chairman na local government sai ya biya miliyan uku da deputy chairman ya biya miliyan ɗaya da ɗari biyar sannan kuma kansiloli su biya dubu ɗari biyar biyar su shiga zaɓe wai ina ka zo ka samu wannan resources ɗin ba ka musu don bai daga wannan matashi shiri ana ga muka cewa mun yi shiri ta ma kuma shirin da muka yi mu shiga zafa to da muka yi study muka yi nazarin kan waɗannan abubuwa tare tare da hukumar zabe sai muka ga wannan abu kawai shigo shigo ba zai shiga saboda haka ba za mu shiga ba
2: irin din magoya baya da kace jam'iyyar ku tana da shi a nan jihar Bauchi to wannan ja da baya da kuka yi na ke shiga zabe da kananan hukumomi wani sako kenan zaka fadawa su magoya bayan ku da suke cikin wannan jiha ta Bauchi
1: tare mai amfani da tattaunawar shi sun haka da al'ummu shugabannin mu da masu san mu sai ka dan ganganta ta ruwan sisi mu haɗa kullum mu kara mu je mu samu jama'a da suke karkara mu bugan su sannan ka duba kuma me zai za mu karkashe da hanya logistics da security da suka ta zaɓe din da dan kamfen da za a yi nawa za a kashe ba da sani a ce an yi replicating wannan two hour stage miliyan ɗari nawa za a kashe ko almost 400 million da iya za ka kashe ina muke da wannan resources
2: shugaban jam'iyyar ADC na ja Alhaji Shu'aibu Dangama inda ya bayyana mana matsayinsu kan zaben kananan hukumomi da ke tafe daga jam'iyyar ADC sai kuma bangaren jam'iyyar ZLP inda shugaban jam'iyyar na ja ambasada Khalid Ayoni ya ce su kan sai shirya tsaf domin shiga wannan zaɓe na ranar Litinin 17 ga wata ya bayyana hakan ne kuwa wakilin cikin zartawarsu ta wayar hannu dangane da zaben
1: alhamdulillah da gaskiyar magana duka shirye-shirye an kama kuma mun yi duka kuma sun yi kamar jami'i kuma muna sa rai mun ana so da ta sa a gare mu ikon Allah
2: kun gabatar da yan takara na wannan jam'iyyar da kuke nan za a ce
1: mun gabatar kuma mun sanya kuma na shahomi kuma mun sanya kuma da su kai kuma mun sanya kuma da an mutu su kai to a daidai da hukumar da ta baya shine daga cikin ka'idodin yin zaɓe shine cikin ka'idodin suka sanci ta sai ko kuma alhamdulillah mun cika haka da yan kuma sun ce sai mun tsukuri shi ma mun tsukuri to yanzu muna jira ranar litinin Allah ya kai mu a ranar da muka mutu wanda suka ci zaɓe da ikon Allah
2: don duka ci zaɓe ke da kuma
1: ai mu ci zaɓe kan mu kai mu ci zaɓe kuma mun ci da mutane kuma mutane suna tare da mu kuma in Allah so da muna so ta zama wannan hukumar zaɓe da ke adalci saboda in ka kawo shi ga hukumar zaɓe ma wace ne kuma kamar da muke faɗa kullum mata da matasan suka samu dama aka samu aiki kuma ai kusa da shi in Allah so da

0: 国王一撤换回来，有国王一个人然后回去撤换了的，然后他是个大家的公司啊，然后那国王一下你懂吧？
1: 啊，那这个呢，是个关键点，这东西呢，这哈，你们把蛋糕给我弄，再别的这个别。
0: Shugaban
1: jam'iyyar ZLP na jiha Ambassador Khalid Aliwa ke mana ƙarin haske kan zaben ƙananan hukumomi da ke tafe na ranar 17 ga wata. Daga batun zaben ƙananan hukumomi sai shirin namu ya hura kan batun masu bayyana tarayyarsu da gunayensu a cigaba da suke yi na yayata manufar garinsu, wato Sanata Shehu Buhari. Sakataren jam'iyyar PRP na ƙaramar hukumar Bauchi Malam Shamsuddin Bala Kaka Lushe ya ziyarci mu domin ƙara ƙarfafa gwiwa wa magoya bayan PRP a daidai wannan lokaci.
2: Na zo gidan wannan rediyo ne domin ƙara ƙarfafa gwiwa da kira ma 'ya'yan jihar Bauchi domin hidimtar al'ummar. Ba maganan jam'iyyar PRP ake yi ba, wakili ne na jihar Bauchi wanda a kowane lokaci kalamansa yana nuna maka cewa Bauchi ne a gabansa. Ko kwanakin nan da ya zo bude taki da ya bayar, kusan idan ka haɗa maganganunsa da sauran maganganun wayansu abokan 'yan takararsa, sai suna maganan sun zo ne su ba da taki ma 'ya'yan jam'iyyarsu. Shi kuma ya ce ya zo ne a ba da taki ma al'ummar jihar Bauchi. To ina tabbatar maka da cewa Sanata Shehu Buhari ya shirya ma neman gwamnan jihar Bauchi, kuma duk irin abin da ya kamata ya tanada domin ganin an yi nasara a wannan tafiya ya tanada bisa kyawawan ayyukan alkhairi da ya yi lokacin yana sanata da kuma yanzu da yake yi. Saboda Shehu Buhari ya kasance kamar executive ba legislative ba, a tsari na doka duk lokacin da ke wato sanata ne to dokoki yake kaiwa. To Shehu Buhari ya zama multipurpose, ya kai dokoki da ake kiranta dokoki a majalisa kudurai daban-daban, wanda idan ka bibi jarida na ta wallafa a arewa maso gabas na cikin sanatoci guda kuka can da suka yi tintintau wajen isar da kuduri a majalisa. To bayan kai kuduri da ya kai a majalisan nan ya kasance yana aiki kaman executive, shi ne ba musan sanata yana ba da aikin hanya ba. Shehu Buhari ya je ya yi titi masu al'umma da muke zuwa Bauchi ta Kudu, ya je ya gina makaranti, ya gina a Tafawa Kwalewa, ya gina a ƙaramar hukumar Bauchi, a ƙaramar hukumar Kirki Ansani da sauran kawo hukumomi daban-daban da sauran abubuwa kuma da ya shafi hidimar more rayuwa a makarantar Malikiya. Kawai muna ɗalibai sama da guda 1,300 kuma ɗauki nauyin karatunsu. Akwai masu karanta nursing ɗin nan a mafi ƙarancin kuɗi aƙalla a shekara ana biyan 500,000, shekara huɗu su zuwa 5,000, kuma duka haka ne ya ɗauki nauyinsu. Bayan haka akwai ɗaliban mu da aka ɗeba daga karatu a ƙaramar hukuma sun samu wakilci suna karatu a India, wannan dunyar ƙwarewa ne da tsarinsa. To babban abin sha'awar Shehu Buhari shi ne ka zo harkar noma. Yau aƙalla bana aƙalla na shiga hudu kenan tun lokacin da Alhaji Baligi ya sa ya zama sanata, ba a rantsar da shi ba muni bikin taki. To shi bayan takin ma ko yakan ba da dama a zo a samu wasu manya-manyan agencies ko jami'o'i da suke da ilimin noma su ba da training ma manoman kafin a ba su taki da maganin feshi. To Sanata Shehu Buhari ya kasance abin misali ma al'ummar mu na Bauchi da Kudu, wanda ya kai masu jama'an da muke tare da su na sauran zone-zone inda muke tare da su Bauchi Sakiyar Bauchi ta Arewa suka ga ya dace ya zo ya zama gwamnan jihar Bauchi saboda ƙwarewa da yake da shi fiye da sauran waɗanda suke kai. Bambancinsa kuma da su waɗanda suke nema shi ne shi an gwada shi a sanata an ga irin taku nasara.

kira shirinmu na maji magani shi ne zuwa mai sauraro daga nan biyar City FM Bauchi. Idan an kasance tare da mu gobe da safe da misalin karfe 8:30, za mu kawo mai ta wannan shirya kan mita 94.6. Karfe 9:30 lokacin da za mu kawo muku shirinmu na kunnan kanawa. Kafin nan, Esther Marcos da ke da zama a Birshi Gwando ta kawo mana tsintuwar wata jaka wadda take dauke da muhimman kayayyaki wadda wata mata ta manta cikin wata mota da suka taso daga tashar mai alewa zuwa junction na Birshi Gwando da ke yalwa a nan cikin garin Bauchi. Idan mai wannan ka baiwar Allah ta je wannan sanarwa, sai ta zo nan gidan rediyon Bauchi sashin tallace-tallace kuma ta sauda Abubakar da Sina domin ta yi bayani ta karbe kayanta. Allah ya sa a dace, amin suma amin. Da misalin karfe 10 da akwai tafsirin Qur'ani mai girma tare da Sheikh Fatah Hidayat Usman Bauchi, wani yake yi zuwa karfe 10:30 ya da kawo mai sauran filin na filin M Club a halin yanzu dai karfe 9:30.

jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kullun kanawa ta kafar BRC idan mai sauraro na tare da shirin muna nan a cikin littafin mu mai suna zabi na ko hadin gida Amina Abdullahi Sharada ta wallafa littafin Dahir mai fata zai ba mu littafin mai sauraro jiya mun jimtsa bakin shirin ne a daidai inda duk zuwa sai Aliyu ya zo gidan mu wato in ya dawo gida hutu daga can Australia sai ya zo gida ya samu inna ya cika su da goma ta arziki in ya zo ya kan dade suna hira da abba da inna ya ta ba su labarin kasar da al'adun kasar tayi ta mamaki tana cewa Allah ɗaya gari bamban suna jin dadin zuwan sa gidan sosai haka ma mama nafi tana yawan aike ko ba za ta zo ba tana nuna kauna ta kan ce duk cikin mu ne ce kyakkyawa tana so na tana so a bar mata ne abba ya kan ce a'a tana da yaranta dan haka ta banni kawai da ta fuskanci abba baya son rabuwa da yaransa sai ta kare ta hakura kawai amma duk da haka tana kula da mu sosai anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora soyayyar mu da Ashiru ta girma sosai a yanzu haka zan shiga aji hudu ta secondary na girma duk wasu sibogi na kyau da cika sun bayyana a tare da ni domin ko duk inda nace in na dawo to akan ce Fatima an girma an zama yan mata kunya ta kankama ne Aisha ma ta data domin ta kusa kamo ni a ciki sai dai ita makarantar je kaka dawo take yi domin inda ta ce ba za ta yadda a kwashe mata yara a bar ta ba kowa ba dan haka a bar mata Aisha a makarantar je kaka dawo wato dai secondary school haka ko aka yi Aisha na zuwa makarantar yamma a shekara kullun take zuwa tana dawowa ina kofar gida a tsaye da Ashiru muna hira yace da ni Fatima yanzu kina gama makarantar nan sai wace kuma nace haba dai in wata kasan abba ba zai bari in ci gaba ba aure kawai zamu yi sai murmushi yace to Allah ya rufa mana asiri ya hore mana nace amin ban fahimci me yake nufi ba haka dai na koma makaranta kwance tashi mun rubuta jarabawar karshe ta fita dan haka munna a wajen mu abin babu magana kwana uku mu kai kade kade dare ne domin gobe kowa zai kama gaban sa shikenan kuma mun bar ɗan baya a lokacin Aisha na aji uku za ta shiga SS1 ina ta mata dariya su yanzu suka so mu hannu a karatu domin bana zaton in ta gama za a mata aure na fi zaton za ta ci gaba da karatu ne mun dawo gida cike da farin ciki na kammala karatu sai inna da abba sai munna da farin ciki yan su ta gama karatu lami lafiya inna cewa take Allah ya sa Aisha ta gama haka muka ce amin a ranar ko makarantar islamiyya Aisha bata je ba muna ta murna har dare sai ga Ashiru shi ma ya zo da munnarsa yace mun Fatima an gama karatu ko yace mun gama alhamdulillah yace masha Allah ina ta yaki murna nace nagode yace yanzu kice in shirya kenan in fito maganar aure ko nace haba dai tun yanzu yace to sai yaushe ko zaki ci gaba ne nace a'a dare ne ba yau na dawo ba yace haka ne duk hiran mu da shi ta yau gare sa nake haka duku duku babu walwala har sai na gaza hakuri na tambaye shi ko dai baka da lafiya ne yace lafiyar sa kalam yace to me yake faruwa yace ba komai nace shikenan kawai da rabu da shi amma rai na bai so ba dai dai a gare na bai dace ya boye min damuwar sa ba dan haka cikin fushi na shige gida Abina ya koma gida hankalinsa a tashi gashi bani da waya ballan tana ya kira ni da yake yanzu na gama karatu sai abba ya bawa Ashiru damar ya dinga zuwa sau biyu a sati dama abin da ya sa ya masa wancan girkin dan kada ya hana ni karatu ne duk cewa yawanci ina makaranta in ba ma hutu muka samu ba to yanzu kuwa ya gana kammala karatu sai a zancen aure dan haka muna buƙatar mu zauna mu fahimci juna sosai dan haka yace dinga zuwa sau biyu dan mu samu mu fahimci junanmu ya Aliyu yau ya zo gidanmu ya same mu zauna a tsakar gida yana ta zaunaya ta yan makaranta an kammala ni kuma gani na zo ina taya murna ina dariya nace da kyau yaya ka zo a gabar da nake son ganin ka yace to gani ya fara gaida inna sannan ni da Aisha muka gaishe shi ya dube ni yana murmushi lalle an kammala karatu ga munna nan a baki har kunne nace haba yaya har da kai a ba su zaunaya ta yace au to na daina amma da in je in yi wasa da kanwar wani fa nace gara kai da taka kanwar yace haka ne ko to na yi shiru bari in koma ya juya zai fice wuri bayansa ina cewa yi hakuri da wani tuba na riko hannunsa ina jawo shi cikin gida inna sai dariya take mun tana cewa kanwa da yayanta kenan ya dawo ya zauna yana cewa inna
ai dan wace wata iri ba dai ga tsakanin ku yace shikenan komai ya wuce inna ya zauna a kujerar mata iri tsugulu ya dauki mafici yana juya shi inna ta miƙe ta ce tunda Aliyu ya zo shikenan yau ba ni tashi ya taya ni aiki a wajensa za a shantake Aliyu yayi dariya yace inna bari in tashi ni ma in taya ki aiki yau me zaki mana tace wace ni da sa dan gari kamar ka aiki wannan sai mu wallahi sun sa ni kwaba alkubus kaga har ya hau basu zo sun dora ba tun dazu na gaba miyar to miƙe ashe mutumi na ake yi je ki yi zamanki ku huta zo mu je mu dora alkubus Aisha tace cak ɗijin ni ba aiki na bane aikin Fatima ce yace amma ko aikin Fatima ce aiki a taya ta ko tace cak ɗijin ni taya ni take yi bayan tana makaranta tun da ta dawo ni kuma sai in huta yace amma in kin je gidan mijinki kiya zaki yi kenan tace ai wannan ya zama dole nace da Aliyu kaga yayi kyale ta zo ka taya ni shiryawa na gwangwani zan yi ga gwangwana yancin na wanke su sun bushe mai kawai zamu goga musu yace to shikenan mu ce muna cikin aikin tare muna hira inda nake cewa yayi saboda Allah yanda kai kwalliyan nan ka zo muna aiki in budurwarka ta ganka fa yace to menene in ta gani sai in ce uwata da kannena nake tayawa aiki kin ga ba ta da ta cewa kenan ko eh mun yace haka ne ina ma ina da waya ka bani lambar ta in kira ta ta zo ta ga inda ka zage kana aiki kaga sai in gaya mata cewa ta huta da mai aiki tun daga ka ka iyaye dariya yace ai babu komai dan na mata aiki duk cikin so ne dan haka ba matsala kin ce baki da waya ko nace eh nace to ko na baki wayar a maimakon kyauta da zan baki ta murnan kammala karatunki na secondary na miƙe ina tsalle ina ihun murna ji nake kamar in kama shi nace eh na yarda yace to babu matsala gobe insha Allah zan kawo miki waya nace nagode yaya Aisha ce ta fito ta zo ta tsaya akan mu tana cewa murnan me kike yi me yayin ne miki alƙawari nace ina ruwanki ke ne kika ce ba zaki taya ni aiki ba ko menene zaki gani ai tace to ai shikenan yayin na gane abin naka san kai ne yace a Aisha ba wani abu bane waya ce zan saya mata kin da ke ma dan baki gama karatu bane in kin kammala zan saya miki tace to nagode ta juya nan muka ci gaba da aikin mu har muka gama na zuba mana baki daya wato ni da Aisha da Aliyu muka koma ɗakin mu muna ci muna hira muka ci muka koshi Aliyu ya sayo mana lemon kwali masu kyau da mu da sa'abu da gaba daya da haka muka yi bankwana ya tafi sai kashi gari da safe Aliyu ya dawo min da waya ina ta murna na rasa irin godiya da zan masa bala'i da komi komi tsada ce don za ta kai 2015 hard disk memory card duk ya hada mu na yi ta murna sosai don dauki in Ashiru ya zo nuna masa bayan dare ya yi daidai misalin karfe 8 sai ga Ashiru don ya turo aka yi kira na cikin sauri na shirya na dan waya ta wadda Aliyu ya bani na fita da ita a hannu ina murna da zuwa na muka gaisa da Ashiru sannan na miƙa masa waya ya karɓa ya duba sai na ga ya ɗaura fuska maimakon ya farin ciki sai na kasa haƙuri na ce Ashiru ya haka ya ce eh ai kin ga sai ku dinga waya da wanda ya baki kenan kawai na yi saboro na ce me kake nufi na ce ban gane ba ya ce ai ba ma sai kin gane ba na san wannan kyautar wayar da biyu kin ga tun da ya baki sai ku dinga communicating da juna daga nan sai so ya kullu dama tun da na ga yana wani haba-haba da ke ai na san akwai wata a ƙasa yana magana ne cikin nuna bacin rai don haka ni ma na ji zuciyata ta jagule duk wani farin ciki na ya kau na haɗiye na cije na ce haba Ashiru bai dace ka dinga faɗa min wannan maganar ba ya daka min tsawa ya ce ke Fatima ni fa ba yaro ba ne kuma kar ki ɗauke ni mahaukaci ke kanki kin san bani da waya da kika san haka ai bai dace ki damu kanki da sai kin yi waya ba in dai ba akwai wata a ƙasa ba dan take na ƙara jin ɓacin rai ya kama ni wai Ashiru ne yake faɗa min haka maganar san bai dace ba na tausasa murya na ce masa Ashiru ya Aliyu fa ɗan uwana ne ko ba shi ne kyautarsa da ni ta farko ba ba gaya ce da wata manufa ya bani kar ka manta yana min dinkuna yana bani kuɗi yana saya min kayan provision na makaranta saboda Allah duk wannan bai ɗaga maka hankali ba sai dan ya bani waya ya ƙara murtuke fuska ya ce oho lalle sai yanzu ne na gane eh na fahimci inda kika sa gaba wato saboda yana miki kyaututtuka shi ne kike son wulaƙanta ni ko wannan ya nuna min cewa ke ma makwaɗaciya ce ko ba za ki iya haƙuri da babu ba
ina da kyau da shiga taitayi na na san cewa zuma ne kawai kike yi ina biye miki ban sani ba yana rufe baki sai ya miƙe zai tafi nake masa haba ashiru saboda Allah akan waya har ka ji wannan haushin so kake ka tafi ka bar ni na miƙo masa waya ungo na baka ni kuma zan yi kokari da ya saya min wata ya ji ya kalle ni kamar yaya in karba nace eh ni na gane kure na in na rike waya ne kadai ba haka ya dace ba kai hakuri karba kawai yace to in kika je gida ki ce da su ne nace zan ce waya ta fadi ne sauran fadan duk zan shanye sai da safe ya karbe waya ya shige gida nan take ya bude ya cire layin ya karya ya zubar ina kwance a daki ido na biyu cikin talatinin dare gari tsit ni kadai ina tunani nace a raina lalle Ashiru ya bani mamaki wallahi wai a ce shi ne mai nuna min bakin ciki ai ya ci a ce ya dubi duk irin arzikin da ya Aliyu yake min kuma ya masa godiya amma sai ya dinga nuna kishi da bakin ciki a kansa ne tsaki nace ban san irin wannan kishin wallahi da wannan tunanin da ya bace ya dauke ni gari na wayewa yayi Aliyu yayi ta kiran wayata amma ya ji ta a kashe don haka sai kawai ya taho gidan namu ya ga ko lafiya kamar yadda ya saba a kofar gidanmu mai fakin ya fito abana alolan sallar azhar ya ce masa maza ka ce ka fito mu je masallaci ya ce ai ina ganin tunda lokaci yayi gara mu wuce dan kar in shiga cikin bata lokaci mai sauraro bari mu tsaya a nan saboda lokaci ya cin mana Aliyu Adamu rafin makaranta yake kula da shirin Altos nake muku godiyan sauraron assalamu alaikum.

Shenya, daga nan gidan Radio BLC 2 FM Bauchi. To da fatan samari dai za a yi soyayya na gaskiya, domin duk abin da kake so dole kai shi sha kansa. Ya ce tallan da sai ya samu ga dan Allah kai mu misalin karfe 9 da rabi idan Allah kai mu za ka kawo ci gaban wannan labari daga inda ka tsaya. Ka da fatan mu sauraro ka ji daɗin kasancewa tare da

0: tombo chika chugwa ma dalibyo haninzo zashe munagaba
1: daga nan gidan radio Bauchi muke gabatar da filin yan club din mu da sauraro assalamu alaikum barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu fili ne wanda yake kawo muku aikace aikace da sauran al'amura na kungiyoyi masu taimakon kansu da kansu a cikin shirin namu na wannan makon za ku ji tattaunawa da muka yi da shugaban kungiyar masu sayar da babura na jihar Bauchi kuma za ku ji cewa kungiyar Return Nation jihar Bauchi ta fara rantsar da shugabannin rassa a nan Bauchi a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken wannan shiri madalla mai sauraro barka da warhaka kamar yadda aka ji cikin shimfidan shirin kungiyar masu sayar da babura na jihar Bauchi wanda kowa ya santa da tana nune da matsuguni a bakin central market da ke nan garin Bauchi inda aka canza musu matsuguni suka koma cikin kasuwar mu da lawal inda muka zanta da shugabannin wannan kungiya suka bayyana mana irin cigaba da suka samu da kuma matsaloli da suke fuskanta a wannan wurin zama nasu shugaban kungiyar shine fara jawabi a farko wato Alhaji Mu'azu Chiroma inda ya fara da bada takaitaccen tarihin wannan kungiya da kuma irin aikace aikace da kuma matsaloli da take fama da shi da inda muka fara da shi dai kamar haka
2: ni dai wannan kungiya ba mu ci a kalla shekara 30 ko 20 da wani abu ba mamma da gudunar cewa tarihin da kafata da kuma aikace aikacin da ya kamata yi an kafa wannan kungiya ne saboda tallafa ma marayu idan yan kasuwa ne masu sana'an babura kuma bayan wannan ana tallafa ma kamar irin na kasassun nan ko gulago ko makafi har ma idan ba a ke musu da azumi da babban sallah da abinci tana rabawa sauran membobin kungiyoyi idan wanda ba su da karfi cikin kuma yake musu kungiyoyi dama mukan wayar da wasu kamar a sallah shi ma da wasu abubuwa da dattawan yau mukan kasa abubuwa a samina gida uku na farko a na ɗaya a tallafa ma wanda ba su da karfi na cikin membobin kungiya na biyu a tallafa ma marayu wanda an san cewa ba su da cinye ba su da kuma zuwa da gayayya wannan ma kungiya takan nemo su a ɗaiɗaikun mutane ko wajen masu unguwanni sai a tallafa musu na uku yanayin makafi da gulagu su ma akan musu wannan
3: takalla kuna da membobi a wannan kungiya sun kai kimanin nawa
2: to a lokacin da kungiyar ta fara kafuwa membobin ta ba su mutum ba kai ba kwata kwata kuma ba lai ne tunawa akwai shi wanda ya asasa kungiyar shi ne Alhaji Garba Doya a garin yakin ajiyan Bauchi maganar nan ya kai shekara 47 a yanzu sai suka asasa wannan abu da wasu masu kishin wani wanda ba su yi mutum bakwai ba ko shida suke ci gaba suke ci gaba suke ci gaba har yanzu aka zo aka samu cewa a zamanin bayan Garba Doya ya gama shi aka zama zamanin almulkai Alhaji Shehu Doya shi ya karɓi rigaman mulki ya karɓi rigaman mulki kuma a lokacin muna da mutanen da suka kai mutum 100 da wani abu wanda suke ci abinci a wannan unit ana musu na to can takaice dai dalilin kafa wannan kungiya kenan da kuma ɗan ayyuka da ta yi to mu dai kai tsaye a hannu sai kasance an samu canji na aikace aikace da gwamnatin jihar Bauchi take yi har kuka zo kuka samu kanku a wannan guri da kuke a yanzu yadda kuke tafiyar da al'amuran ku na kungiya misali kasuwancin da kuma dan abubuwan da ake samu ya za ka kwatanta nan da can yadda abin yake a yanzu to alhamdulillahi mu da muka samu kanmu gwamnati tana aiki ne bisa ci gaban al'umma da kuma zamani wannan aiki ne mu da ma mun san ba yi shi mun yi kane amana kuma an yi shi ya shafi mu kuma abin da yana daɗi shi ne gwamnati ta zo ta nemi wuri a madadin saboda mu ma aka kawo mutane wasu saboda mu amma dan koke-koken da muke da shi wanda kuma ina ganin ko sakatare zai faɗi wannan amma muna godiya mai girma gwamna tunda yi da ma muna har aka kawo yanzu a matsayin da muke wannan yin da muna da mutane ya kai mutum 500 da wannan wannan yin to amma da muka taso yin aka ba mu notin din cewa aiki ya yi yin za mu tashi mu koma mu da lawan kuma ta ɗauki wuri ta ba mu wallahi malam ba mu fata wani lokaci ba muka taso muka zo wurin to babban matsalar mu a nan gurin da muke da shi ba wanda a duk wanda aka tasa nan ba wanda ya zawo shi muka fito ba da wuri kuma an ka kai wurin ya ba da kai wurin akwai shafuna sun fito ba kowa a ciki ba wani ma ba a gina ma wani ma ba a kofar dishan ba muna ciki mu ne ma muka akalla da muka aka ba mu mun sa kifin yashi ko kuma kifin kasa ciko guda 87 mutum taya ne ko mun yi da muka shi 44
1: to na ga sabon nan koyi da kai wannan
2: ya waje nake so in kai ka kuma shi kudin shigowa da shi 15 kaga ne ba ko kifin 55 in kan wajinin da muka yi ko gore ci iyaka in da shi yake zai inda gini ya tsaya zaka ba ni kelin ta ba amma mun da shi ne mun san cewa wani namu ne dindin din kun ba wani iko Allah ba abin da zai sa ci yau kuma an tashi ma nan babu kisa muka yi gini ne inganci wanda ko ko da gwamnatin Bala Muhammad gari ko wata gwamnati ta san cewa an yi tsarin da ya nuna lalle mutanen nan sun rabu da mu to matsalan matsalan da muke nema ni kan lura bangaren cikin mutum kawai kaga ba ni ba a bakin kasuwar ne da cikin mutum ya rabu da mu amma yanzu muna cikin 200 da wani a cikin kayan kaji da na biyu in kashi da kashi ne in kaga kayan akan hanya ne akwai wani gini ne shaguna sun kai guda 6 sun tsara guri su kuma in ligan ne ma mun da za a ba mu wani ma ba ce ma wannan wuri ka sashi lokacin da muka dawo da kashi kaga shi ma babbala ne zaman kan na uku matsalolin da kai ko kan mu ba shi ne tsarin da muka bayar domin mu ba intanashin ba ko ne wasu ne ma su zama shi ne na gudumawa tun da yanzu mun taso daga wuri ne mun dawo wuri ne yake babu ci gaba ba sai inda muke ba da dai kullum da kasan yanzu in ka shiga in kana tafiya da rabin mara mun ci mun ba saboda an riga an toshi to wannan inda mashin din ma yake ba ni ba dan mun sani shi ne muna da mutanen da za su kawo kayan su suna da yawa amma yanzu kayan na fito dan ne zaka nika ne ba intanashin ba gine da ci gaba ba wani da zaka ko da wani abu ya taso da ta dan kaza in kun din da gani da ajiye mashi ma sun ta miliyan 10 amma da gyara shi da ba sai kayan ka ko wani ne zai saka ya samu to kaga wannan da muka taso matsalolin da muka fuskanta wallahi wallahi malam da gobe da akan gari kafin gobe ne
1: to bayan shugaban kungiyar Alhaji Mu'azzam ya ciro mu ya bayyana sai muka sadu da sakataren wannan kungiya wato malam Rilwanu Garba Doya inda ya faɗi irin aikace-aikace da kungiyar take yi da kuma ita ma matsaloli da suke fama da shi a wannan wuri kamar haka
4: da yanda ka zama shi ne mu a nan suke kwana domin ka ga yanayin su tabbin ne da muka fara aikin ya kai wani level Allah bai bamu iko mun karasa ba kuma bamu samu tallafi daga wajen wata gwamnati ko wani masu ruwa da tsakiya siyasa ba so a nan muke kuma ke yin manaji suke kwana ka ga yanayin ofis ɗin mu ma ga shi ne yanda ka gani abubuwan shi ma aikin ya tsaya ƙarfin mu ya tsaya so a haka dai muke ta manaji da yanda muka tsinci kan mace
1: ba wani kudin siyasa da idan zagaye muku alƙawarin zai muku guduma
4: wallahi babu wani ɗan siyasan da ya shigo cikin wannan tafiya ya ce zai mana gudunmawa ba wani ma buɗe yake mu a social media waɗannan mutane masu irin su Dr. Balarunki mai jama'a irin su Dr. Yakubu CRG kamar su irin su Shehu Bello Umar sanatan Bauchi ta Kudu da ma duk wani wanda yake da halin taimakawa har irin su AIM Shakoma sauransu wanda suke da halin su ɗan taimaka mana wanda suka ɗan gajiya wallahi muna so su taimaka mana
1: kamar yadda cewa mun yi bayanin ƙarfin da kuke da shi wanda har kuna taimakawa marayu da sauransu yanzu a nan kuwa mace fari ma yanzu na san
4: eh wallahi muna samun mace fari abubuwan da yake faruwa shi ne shi duk wani mai harkan kasuwa in aka ce maka ka tashi daga nan sabon waje zuwa wani tsohon waje zuwa wani sabon waje abu ne wanda yana buƙatan haƙuri da kuma juriya haka kuma abu ne yake tare da kalubale amma in dai aka yi haƙuri komai mai wucewa ne ai Allah yana ganin kowa kuma shi yake bayarwa shi yake hanawa kuma mutum ba zai taɓa wucewa ba sa ba so relocating inda muka yi daga santara zuwa mudalan wallahi muna samun iya daidai rabon mu amma dai ba kaman a wajen da muke ba
1: dai kaman an ce ko rarrabu wasu suna ta wasu bangarori daban ku duk gaba ɗaya ku ce kuma nan
4: akwai wanda su suka gaba da su iya zama a nan ba sun kakkama hayan shaguna a wasu wurare amma mu dai kan gaskiya mu muna nan kuma muna da yaƙin insha Allah da mu da fulanin wajen domin wajen ya ci gaba iya ƙarfin mu
1: kamar da suka fita gaba suka ce suna su dawo wajen ku a shirkin ku ke karɓar su ko dai sun fita yanzu
4: za mu karɓe su ai ai su suna gudun wahala ne mu kuma a shirye muke mu tunkarar wahalan su kasantuwar mu yan adam kuma musulmi masu yadda da kaddara ko aka san haka so ba wani abu bane in mutum ya je ya gudu ya ga can din da ya ba nan bai dawo ba mu karɓe shi ina ganin wannan ba zai zama matsala ba
1: to bayan shi sai muka sadu da ma'ajin wannan kungiya Malam Sirajo Bala inda yace lalle an samu canji wajen samar da kudaden shiga yadda kungiyar take tafiyar da al'amuranta.
2: Gaskiya har ga Allah da hakika irin yanda yanzu kungiyar take tafiyar da harkokin ta yanzu gaskiya abun ba ya dace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda biyu hanyoyin da ke shigo da kuɗi ne muke bakin kasuwa sun tafi ma ke shigo man da kuɗi yanzu abun fara gara gaskiya. Yanzu dama agreement ne da receipt da wasu dealer number da ake zuwa man da suke zuwa suke saya shi ne ke samun abin kuɗin shiga kungiya. To yanzu ya kasance abubuwan yanzu ya yi baya gaskiya yanzu. Gaskiya yanzu ba a abin nan yanzu ma shi ne misali kamar agreement da muke saya in ka sayi mashin ka biya misali a 1000 ne da ka bayar. To yanzu mashin ɗin kafin ka sayar da ma yanzu aiki ne. Yanzu kwana ɗaya kwana biyu ma ba sai mashin ɗin ba yanzu gaskiya.
1: Amma akwai memorial kuɗin da suke fita ƙauyuka duka suna.
2: Eh to kasan da yake lamarin memorial da suke fita kasuwa can ɗin suke da zuwa kasuwar ƙauye. To su akwai kungiyar da suke can su ne suke taxi ne su ne suke ba su wasu. Na biyan harajin kungiyar da suke can ne ba wai wannan ne suke kawo harajin ba.
1: Yanzu kuna da tunanin wata hanya wanda za ku riƙa samun kuɗaɗen da za ku tafi da ramuran ku.
2: Eh akwai abin da muna tunanin hanya insha Allah. Yanzu misali kamar tunda yanzu mun zo mun sa kaya a gaban mu. Kuma ga mashina kuma ga wasu nemo mu sun yi mana biyayya gwamnati sun yi biyayya mu shugabanni sun dawo nan insha Allah yanzu kungiyar ta samu rayuwa da kokari a samu ci gaba insha Allah.
1: To kamar yadda kuka faɗi matsaloli ka bangaren ka wata matsala ce wanda ko kuma me ku kanka wanda kake so da gwamnati to muke ku da shi.
2: Yawa gaskiya ni ku banda nake son yi wa gwamnati shi ne gaskiya ma cikin wani hali gaskiya a zo gwamnati ta duba lamarin da take wuce mu. Saboda ko da yanzu misali ruwan sama kai wallahi ko rumfan da mazauna ba wani rumfan da mazauna ba. Ka soyin mu nan a buri yake. Idan muka zo tashi da dare babu mai hukun mace na mu shigar da mashinan mutu gidan ba su a wajen su kwana dai masu gadi wallahi ba cikin wani hali a teku gwamnati ta duba ta taimaka da duk wani wanda yake ganin zai iya zuwa taimaka zai taimaka mana saboda ko in da wani lokaci da aka yi ba ko da shi lafi tsaya da aka yi ba ba mashinan mutu gidan ba su samu wallahi ko ci sun fadi a kasa saboda babu internet da su da su da su da su da cikin abin nan wallahi muke da hukun gwamnati da wani masu ruwa da tsaki a taimaka mana muna neman taimako.
1: Siraja Bala kenan majin kungiyar yan babur sai mu ce to Allah ya sa a ji kokin naku kuma Allah ya kawo mafita. Daga nan kuma sai mu je ga kungiyar yan kaji na jihar Bauchi inda suka bayyana irin aikace-aikace da suke fama da shi musamman garin Cewar Damina ta shigo wuri ne wanda yake bukatar tsafta. Mun tattauna da shugaban kungiyar Alhaji Musa Adamu inda ya bayyana irin aikin da suke yi da kuma makudan kuɗi da suke kashewa ganin cewa wurin nasu ya kasance cikin tsafta tunda guri ne wanda ke da bukatar zama da kazanta ba. Ya fara da bayaninsa shi ma kamar haka.
5: Gaskiya ci gaban gaya kungiya an samu ci gaba ta ɓangaren saboda akwai yanda ake ɗan tallafa mutane ake ɗan taimakonsu ko mutum bai lafiya haka a kungiyance muna taimakonsa ko kuma kai aure ko ka aure da 'yarka duk wannan kungiya na tallafawa duk ana irin wannan abubuwa. To kuma akwai abun da ya dace ya kasance ko da ita ma mutum da an tallafa mana saboda ci gaban abu saukanin in ka dubu share-share za a yi na kasuwa da ake haka kaga ita kungiya ce take ɗaukar wannan share-sharen gaba ɗaya da a share wurin kinkarin keji da duk inda muka datti da inda muka zai wari za mu yabo ƙasa mu ciccike da wani suminti za mu saya ma musai suminti mu samu a gyaggyara wurin da yadda zai yi wurin da in ka zo za da abun ya ma kyau sosai. Tabbawa
1: da kowa san gurin da kuke tara gashin kajin nan wani lokaci yakan zama musamman da yadda muka shigo damuna a halin yanzu farko ya haɗin kanku yake tsakanin ku da hukumar ba sai ba tana zuwa ta ɗan taimaka wajen kwashe muku wannan.
5: Gaskiya ba sai wata iba muna saboda kwa kike cewa mu dan shigar zai irin wannan mun tare gashi mun rasan dan da shi ga yana wariya wurin mu mun ne motocin ga kai mota ma mun ne mun zo ta iba mana biya kuɗi ma mun sabo kuma mun dan ta kauba sai fa din mun je an gahi a taimake mu zuwa iba din mu biya kuɗi ma to ba zuwa iba din ba. To shi za mu muke ne kullun kamar ita gurin ta zuwa fa sai ba a taimake mu saboda da damuna ta zo kuma wannan gashi ne ka sani ni akwai karni ko da dai muna sa magani to akwai karni ba ko da mota ne zai ibo wannan gashi mai fitar shi ba saboda warin sa. To haka muke ta kokari mu nemo ne mota nan mu je nan mu je nan da kai da mu samu mota zuwa iba mana shi ne matsalar muke ta fafa da shi kenan. Amma in dai aka ta Allah ta makema kace gwamnati ta taimake mu ko su ba sai ba lazo sun ga iba mana ko ita gwamnati ta taimake mu ko irin kurkuran ta saya mana ga ba mu in ta ba mu kurkuran ga dole mu ka aiki mu hankali mu ci zamu zo mu kwashi gurin mu je mu share mu je mu zubar hankali mu kwanci tun dina mu ne. To amma tun da ba nan bane ba wani mai mota baya san karbi ba zai iba ba iya tafiya irin wani kasar ba za su yi wani abu ba iya wari kuma duk da kada muna sa magani gaskiya tsakanin ga Allah. To amma muna neman wannan tallafi da gwamnati zuwa ba sai ba muna roƙo a taimake mu akan wani halin da muke ciki gaskiya muna cikin matsalolin hali ba ma yanda damuwar ta faɗi yanzu in aka ce an yi fi kan ayyuka an dauke kaga ba kowane mai mota zai kawo mota sai ce a bashi kuɗi yanzu ba wannan gashi kai jiji zuwa ba. To amma mun kamar da kina mu ko kuma ita ba sai ba ta dauke wannan nauyin da ta zuwa an ga ebe mana ana zuwa ana zuwa to abin da zai cikin sauki kai da mun kina
1: kamar yanda kuke ko ai nan ita local government da yake kuma cikin garin Bauchi ne kuma karamar hukumar Bauchi kun taba kai mata kuka dangane da ita ma wannan matsalar da kuke fama da shi ko dai
5: idan lalle local government ma mun sanar da su halin da ake cikin wannan abuwa kuma kare kaman a guntunce muna biya kuɗi local government wannan tabbas ku duk wannan kore wata ana biya ko kuma mun haɗa shekara ɗaya mun bayar abuwa ita local government ke to amma kamar irin wannan ke mutum da ake kawo ne local government take tempo da da zo kuma ya gata ne ku kina buƙatar wani abu ne ko kuma waye kuke ganin da talafa muku gaskiya ne ba mu samu sa tsakanin daga Allah to ya kamata ce ita kamar local government ta saka aruwa da wurin ya kamata irin wannan dan taimako ya zo shi a yi tallafa an yi tallafa mana ana taimakon mu to haka mu zamu ji dadin ji karfin jikin mu ne ma mu dauka kudin mu ma muna hada muna yi shi ne abin da ke tafiya kan al'amari
1: yanzu da ya sa iya abin da kuka sama a jikin ku idan ya bi karfin ku sai dai ku sai local
5: gaskiya dura bu da yayin da kika kasuwa ne duka mun kaga ita wannan rufa da muka zo muka buga na yanka ji gaba din da ma masu bigan nan a kalla a takaice gurin zai ci kun da kai miliyan kudi akwai dakin da wanda muka yi wanda bai rasa kafa ta gurin mun je mun dakin mun tuttushi mun gyara mun siminti mun gyara wurin an zo an daga wannan rufa an sa mun zo mun yi mu yara da ta mun gaba kuri a wurin to kaga wannan gurin to sa mana haruwa mun yi aji hunmu da ita kungiya muka haɗu mu haɗu ne mu ci bashi a ran da aka zo muka haɗa muka zo muka wani aiki rufa to kaga in ba da mun tsaya mun yi muka ci gurin cewa tai mana ko kuma za mu sa lokacin da mun zo ta miki mu ta yi to kaga da gudu yana riga gurin ba za ka ga ya ga tun da ba sa kula da al'amari
1: to bayan Alhaji Musa sai muka da sadu da wato Muhammadu Zakiyu inda shi ma ya kara da bayani akan yadda chairman ya yi bayanin irin kuɗi da kuma wahala da suke sha wajen tsaftace wannan wuri nasu
6: abin da muke dauka na farko kullum idan mun tashi aiki akwai yaran da muke sa su da yamma misalin karfe 5 za ta share mana wuri dan suka share za a diba kuma je a kai bola a wanki yabincinan mu da kuma wannan ramin ruwa shi ma muna sawa a kwashi a ebe yawa muna sa yara su kwashe su ebe su wannan kuma aiki ne da kullun wannan ita kungiya ta ebe yara take biyan su da kowane lokaci kullun suna wannan aiki
1: to kamar wannan guri da ruwan da ake yanka ko ake wanke abubuwa ke shiga ba ku gani yanzu bayar da wata mafita ne wanda yake fita ya tafi wani wuri wanda muna zo gurin ba zai cike ba
6: to har yanzu dai muna da colbert wanda yake ruwan yana tafiya amma daga baya kafin damina mun dan samu matsala saboda nan baka sun dan toshe mana gadan da yake fita to da mun koka ma gwamnati a dan taimake mu a zo a kara mana fadin colbert wannan idan ruwan ya zo zai koma a titi ba sai ya shiga bakas ba don gaskiya mun yi fama da wannan matsalan mun kai kukan mu gwamnati don muna jin akwai shugabanni wanda suke gaba da ni kamar su sakatare da shauran su ciyama sun dan koka akan a zo a kara mana fadin kwalbet ya fita idan ruwa ya zo zai fita bakin titi to ba mu samu wannan ba dai to amma muna ganin tunda damina zo shi ruwa ba tsare masa hanya insha Allah idan ya zo zai fita ta can din amma dai har yanzu ba mu kasa ba tunda abu ne yau da gobe ba shekara ɗaya ba biyu ba idan mun samu wannan din ma muna bukata amma yanzu dai ruwan yana dan fita ya fita ba yi tsaya sosai
1: shi gashin kaza fa ake da shi
6: gashin kaza kuma muna tara shi idan aka tara za mu kira masu mota sai mu biya su su ma su kai jeji dan dai kudin muna kashe kudi da yawa a gunnan sosai da yawa don wannan diban gashin har 100 ma muna biya 70-80 muna diba ana iba kai jeji a zubar
1: a kullun da kuma a sati ko a wata
6: to tunda ka san yanayi ne na abu ne mai wari ba za a bar shi a cikin jama'a ba mukan ibi shi ne ma a je a zubar amma idan ya taru ya kai wannan din muna biyan kamar wannan kudin amma yanzu saboda wari ne na jama'a ba ma barin sa a ce a kai wannan lokacin saboda tsaftace waje da gyara waje
1: to kungiyar ku ta tare zuwa local government misali tun da watakila tana da samun wani abu a jikin ku domin ta tallafa muku wajen kula da wannan tsaftar wannan guri
6: lalle mun kai kai kukan ma local government to ka san abu hidima na gwamnati ko da ka kai kukanka dole sai ba za ka ci lokacin da kai kuka za ka samu ba wani lokacin za ka yi kuka za ka yi kuka ran da aka wuce ka kuma sai ka ga Allah ya taimake ka ka samu amma mun jima muna kai kukan mu akan maganar ya za a yi da wannan wuri
1: to a ƙarshe menene fatan ka ga cewa wannan wuri na kun samu biyan bukata
6: to alhamdulillah wannan wuri ne Allah ubangiji wuri ne mai albarka mai jama'a dan daga masu gyaran kaza da masu sai da kaza ma da mutane sun haura mutum 1000 kaga kore ne mai albarka kuma kowa zai fito mai iyali zai ci abin da ya samu da iyalansa da kuma yara to muna dan roƙon gwamnati ba za mu rasa dan gyara a wurin ba kamar irin kwalifikacin da na dan nuna na dan koka mana a dan samu a gyara mana da kuma kan kullum akwai inda yake bukatan gyara wannan kuma mun kukan ma dai to sai dai mu ci Allah ubangiji ya sa dai amana amma yawanci wani abu wallahi kungiyar mu ita take daukar nauyi ta tara kuɗi ta yi kuma ga gwamna ita local gwamna ai tana karuwa da mu to amma gaskiya ba ta wayewacin mu akan irin wannan gyara da yawa yawa shine magana
1: to sai mu ce Allah ya taimaka sai kuma mu je ga kungiyar drebobi na jihar Bauchi wato kungiyar nan ta return inda suka soma rantsar da sababbin shugabannin su na rasa a nan Bauchi yayin wannan rantsuwa dai an rantsar da chapel na turum wato chapel 1 da kuma chapel 2 yayin wannan rantsuwa ne sai mataimakin sakataren kungiyar na jiha wato Comrade Ahmed Muhammad Tata inda ya ja hankalin waɗannan sababbin shugabanni da aka zabe su su zama masu bin doka da oda kuma su zama masu kishin wannan kungiya domin kungiyar ta su ta ci gaba inda ya fara da bayanin sa dai a madadin shugaban kungiyar na jiha
7: a madadin mai girma chairman na Road Transport Employers Association of Nigeria Bauchi State Branch Comrade Mai Kudi Umar yau rana ce ta tarihi a ainihin chapel number 2 na turum domin rana ne wadda sai dai a sake maimaita irinta amma wannan kam ta wuce dalilin da yasa na faɗa haka sabbin shugabanni ne bisa jagorancin wannan sabuwar majalisa karkashin jagorancin mai comrade mai kudi Umar bisa umarninsa ina so na jawo hankalin shugaban chapel din da sauran esco nasa babu yadda za a yi aiki ya tafi sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya ba abu ne wanda ya shafi chairman kaɗai ba aiki ne wanda ya shafi last ranking officer kaɗai ba no teamwork ake kuma ina son ku nuna sense of maturity ma'ana akwai ku nuna ladabi da biyayya da dattaku babu abin da ba zai tafi sai an samu ladabi da biyayya da dattaku ina fata an fahimta saboda haka ina son ku nuna ma ainihin wannan majalisa cewan ainihin turum number 2 who you are disciplined members of road transport employees ina fata an fahimta kuma bayan haka babu yadda kungiya fa za ta ci gaba gaskiyar al'amari sai inda haɗin kai sai da kayayyakin kadarorin kungiya sai da biyan levy idan levy ne annual levy ne wanda ya kaso dole sai an biya ka zama bond member duka member na kakari member na wannan kungiya namu ina fata kowaye a ƙarshen shekara ya tabbatar ya biya nominal rolls mun tabbatar shi financial secretary namu na state wanda shine chairman na turum number 2 tsakani da Allah yana da kwazo yana ɗaya daga cikin chairmomi wanda suke da kokarin biyan duk wasu ka'idojin da aka ce a biya kan lokaci so zan yi amfani da wannan dama da in sake jawo hankalinku yi biyayya a shugabanci kuma ai muku biyayya idan kuka bi yin biyayya kuma ku kuma fa a din da kuka yi wa na gaba da ku haka fa za mu to na fata wannan kungiya mu sa ta a gaba domin ainihin kungiyar sufuri da daukan ma'aikatan sufuri ta kasa ita ce employer lillahi wa rasulihi ta fi mu ta fi shugaban namu na ja ta fi kowa sai mun sa ta a gaba kuma kungiyar za ta ci gaba ina fata an fahimta so dan Allah na jawo hankalin kowa a hada karfi da karfi guri guda mu tabbatar da mun inculcating discipline a cikin mix din mu dan Allah kar a rika jojin din mu yan tasha ba tasha bane na farko muna da ilimi na addini muna da ilimi na zamani muna da shekaru mun fito daga gidaje na tarbiyya ya kamata mu zamanto mun fita daga layin tasha kasha ba dan tasha bane ina fata kungiyar ita za mu tallata hajarta ta kai ainihin tudun mun tsira na fata an fahimta saboda haka zan dan takaita mai girma chairman ka kula da al'ummarka kada ka zamanto ka ɗauki ainihin personal interest ɗinka ya fi ƙarfin ainihin dokan da aka baka na wajen gudanar da ayyuka kuma ina so kai jojin kowane membanka a cikin ma'ana daga number Z zuwa number A ko kuma number B ya zamanto da Allah in za ka yi abu kai musu adalci wallahi babu abinda zai ciyar da bawa gaba sai adalci adalcin nan da kuke gani wannan sabuwar tafiya ce ta wannan shugabanci wannan majalisa lillahi wa rasulihi in Allah da in har aka dauke shekara hudun nan zuwa biyar na tabbatar akwai abin da za a bari shekara da shekaru baya saboda wallahi ba za a samu wanda zai cike wannan gurbin ba insha Allah so ina fata Allah ya taimake mu ya shiga cikin al'amuran mu
1: bayan jawabin nasa kuma shi ma ma'azin wannan kungiya na Return wato Awal Isa Ibrahim shi ma yace kowa ya mai kyau ya sani kuma kowa ya bata ya sani kuma kowa ya gyara ya sani
8: Ubangiji Allah ya kawo rana ta kuranci da ake rantsar da layi mention din da sharuwa da aka rantsar da su wannan kujera Allah ya ba ku kuma Ubangiji Allah ya ce ku ruku kamar yadda babban yayi faɗa a rayuwar mushagulin ce da kananan maganganu ayi kokari a sai kungiyar a gaba a kawo ci gaban ta kuma ayi ladabi da tsayi abin na gaba din Allah ne kuma kowa ya da kyau ya sani kowa ya bata ya sani kowa ya gyara ya sani Ubangiji Allah ya mana jagora Allah ya sa mu ci gaba inda muka zo nan lafiya Allah mai da kowa gidan shi lafiya
1: Isa Awal Isa Ibrahim kenan majin kungiyar Return Rashin Jahar Bauchi to sai mu je ga shugaban kungiyar Return Rashin Jahar Bauchi Alhaji Mai Kudi Umar kuma Brian Gobi inda yayi bayani akan wata hatsaniya da ta tasowa tsakanin kungiyar su da NURTW a rana bawo na wala da kenan Bauchi inda kuma sun shawo hankalin membobin kungiyar na koma baya a tattauna domin samun zaman lafiya da kuma yadda aikin nasu zai ci gaba inda ya soma da bayanin sa dai kamar haka
9: akan gaba na tafi tashin shi da gari suka ɗebo wata tasha suka ɗebo na nan aka haɗa su a wani wuri aka yi rubokin ɗin wani tasha aka yi rubokin ɗin can aka haɗa wani shi a wuri ɗaya aka wannan abu kuma gwamnati su ta ba su alaƙi saboda tana da kyakkyawan alaƙa da kyakkyawan yanayi da su cewa ba za a samu hambaniya ba ai mutanen kuma su ne za su yi magana da rikin da NRC da kuma da mu ma an na samu kaina sun banda na ko wannan bai zo akai haka kowa ya da akwai wani mutum ne chairman ne a layin Gombe Road mutum ɗaya sai ba mu ciwon kai ke shi ba na ce ki mutu da nan ba zai je zama da su muka ce to ka ce ka da ka dole ka zama da muna kuma da shi ne muna tafi shi na brand muka ce to ka ne yace shi ba zai ba to abin da za a yi ko sai da shi ba zai zama ba dawo da ina zanna da market ci muka ce doka ta wuce ban baka doka a ja mu kuma mun bi doka ne da gwamnati saboda haka shi ne kawai ka zama da mallan eh aka hada wurin aka dauko wani turare aka sake hadawa da wala aka yi kuma muka zo muka shiga market ci ne yau na gobe da farko abin da suka fara mana bayan an haɗa mu don duniya ta gane cewa lallai muna da matsala kuma a duba an bambance an haɗa mu ne aiki tsari waje da suka zo su mana da aikin jiki suka ba mu wani layuka kuma sun suka rike suka raba layukan gaba ɗaya yin layin lodin jigawa sai suka ce to sai sun yadda kawai layin Kano ne aka haɗa mu kawai only layin Kano ne muke da kuɗi ne mu bayar da gaya da su za a yi rigima muka ce ba ma so ita return din nan kullum abin da ke mata sunanta ita ne mai saboda wayannan suna da yawan branch suna amfani da wannan suna mu kuma muna da matakaicin branch ana kwata mana su
1: to sai mu ce Allah ya ba mu lafiya kuma da zaman lafiya da fatan da za a kai zuciya nesa a wani shiri na gaba za ku ji mu da wani daga cikin membran kungiyar na NURTW da mu shi ma mu ji irin nasa ra'ayin dangane da wannan hatsaniya da ya tashi wanda kuma daga hakan ne muka zo karshen wannan shiri na wannan mako a madadin mai kula da shirin Aliyu da murafin makaranta wanda dauka mana wannan shiri Anas Shehu ni Musa Sarkin Fada Turun da na gabatar nake mana fatan sa don alheri

shirin filin yan club kenan ya zo mai sanarwa daga nan gidan radio BRC 2 FM Bauchi ranar Lahadi da misalin karfe 2:30 a kwamitar wani shirya kan mita 94.6 BRC 2 FM Bauchi ake sauraro nan gaba kaɗan za mu kawo muku shirin na filin zaɓen kwanan lafiya kafin Esther Marcus da ke da zama a Birshi Gandu ta kawo muna tsintuwar wata jaka wadda ke ɗauke da muhimman kayayyaki wadda wata mata ta manta cikin wata mota da suka taso daga tashar mai alewa zuwa junction na Birshi Gandu da ke lawa nan Bauchi. Idan mai wannan barin nuna bayar Allah ta ji wannan sanarwa sai ta zo nan gidan radiyon Bauchi ta sadu da Abubakar Disina domin ta yi bayani ta karɓi jakarta. To Allah ya sa dace amin summa amin muna tare ne da BRC ta kan Bauchi a kan mita 94.6 agogonmu dai kusan karfe 10:11 ga shirinmu na gaba.

I'm going to go to the hospital.

Nada de lo que

Hey,

Oh, my God.